Jesus.

tunu bele ma yele tal tunu ngol o malwali ilau tapu ingal ne fiafi olo um faifo yona au ma yele tuole ne yava no fa aure toi fa awa wai fo le tato po kala mele ne yole toi fa ola ola le ulua yalofa mna toi toi e fiafai tau ina se mau mai le afiong pa ia le tua mai le tustalo isaia e to afi le mua ilau mai muanga le nea fiafi isaia mta upu e lua sifun male valu maulon fai upu e sifun male ono fai tawina e faa peo le nei ulo faa peo na feta lai mai o le li o iova faa uta au te tu uina isi ona le maa e fai ma faa vai o le maa ua umona faa taitaina o le maa tuli manu ta ua o le faa vai e ua mau o le faa tua tua ia te ia e le popo le lava ia. Amen. Vi ia le atua i ile nei. Au alai whaaloto tele ina i oe mo oe olo o iai le popole. Olo o iai le fefe le atua tu vale male le mauton. Fai maila le afionga pa ia le atu. O le whaatua tua i le atua i le iseta se whaatusa i aile nei maa. Ua na o Yesu ke wiso lava. Fai mai o le whaatua tua ia te ia. E le popole lava o ia. O mea o le tupu whaafua se i le olang. Ae. Tari tonu le loto ma le angam. E mau tonu ma maua le loto tele. Ono olo soifua lawa pia le atua. E faa lata lata mai mo itatou i taimi le lei. O taimi o faa fitauli. Ya e sili lawa ona faa lata lata. Mo au mai ale au mafana fana o le atua. E fusia i o tatou loto noto nuti mo moi. Noto faa noa noa. Manisi wa le aile mau tonu. Fia fia ila bufo ila le loto nea fia fia faa feiloa ia ia. Paanga masani le tatou pokalame, ile ngata ilea o le aufai ngā lue ngata tofia le atua. Iso o se pūnonga, olo o mawhai ona maua mai ele tatou pokalame, le aufai tatalo, iyo nai o tatou mātua soifua mātutua. Ile tapua inga i maota malao, iso o se vāinga lam, ile ngata i Samoa, niu sila nei. Ia o so o se tafole nei, ilo langi ilo o mawhai ona e maua mai ele tatou pokalame, ile nei afiafi, ia se ia o olav. Ina yo tama na itina ya ngata ile otu pulanga talavo wa samo ya malo mata mafana wa samo lo mfai ona mai mo fa fonga mai ile ne ya fia fia le talo ina ya fa manu ya telele tuwa ya te oile ne ya fia fia ile mfai fo ona tuwa ila lole fa filo inga ina yo tato nisio lo ya i maftiango le tino mai mo mai mo tanga sengase yo le talo ina ia fesoasoani atu le atua mo oe nisi foʻi o loo o iai faanoanoaga valavala i nisi o taimi o loo ua tuanaʻi atu ona mafutaga pele i le oti ma nisi o aiga e pele i matua i le vao matua ma fanau ia tataloina ia iai le faamafanafanaga a le atua e ia te outou i lenei afiafi faafeiloaʻia foʻi lana uauna po le suga le aoao iā taita i lenei afiafi tatou pokalame masani ia faamanuia foʻi le atua i lana suga le toeina po o le fofoga o le tatou pokalame o lenei afiafi na ia fauma ia le atua ma ia tatou maua ia se pokalame manuia mai le fauga mai a le atua mo i tatou uma lenei afiafi ia o le a tatou see foʻi se tatou pese faaleagaga ia ona feagai leo i tatou ma le amatali o le tatou pokalame o lenei afiafi ma le agaga faaloana.

0: Se o tato te talo. Lo ma to uta mai o le langi. E siri siri e se lava la o fio. O wau oe o le atua e tu tasila o pule. E te whaia me loto i aie peo na. Mole ma wina i tu stala o isai. E le ese e tase tu samala o fio. O wau oe lava o le atua o tua. O le li o li. O le tupu o tupu. O oe o le li o le file mu. O le tama o le ami o tonu. O le pule ao ao i me umalavo i la tau o tupu. O i la tau e e maua lulunga le neila lulang. La tau te ifo. Ma o la tau tau tau i o la tau lau lau faiba. Lele leima le mamalu o lau fio. O wau oe o le au maia i le pule a toa umalavo le neila lulang. Ma to iai le neia fi afi. Faaftai le tua ona o awa noa. Faaftai lau alofa. Faaftai le tua le siri siri ese o lau fio. Faftai so mato watu nu o sa moa i tama faa nau o loo mawhai o na mawale a wanoa le tu faa soa i na iere ngata o se faa mani a ngau a fiong a wao la wa fiong a lava o le sulu o le maala malama i o mato wala faa maala malama i na i mea o faa pongi sa i na e sa tani mana au a wao la wa fio ele ai lava se me tasie pongi sa Ia te oe, ele masao tu lava se mele anga e tasi i lau fio. A wau oe ole li ole maala malama. Ole atua e te faa susulu ina mai, ma faa pupula ina mai ala ua amio tonu. Ma matou, ma ua ile amio tonu, ma ta ulele ia ina imatou. A umatou soifua ma ola ele neila lulain. Ta alo faa ptoa ele neia fiafi. E soa soa ni mai lau fio i tama faa na uo so matou watu nu uo saa mo. Ia ia ila ufa mani yang nisi olo mafai ona. Ma ua le nei pokalami pa anga ma sani al mātou pokalami. Ia ia ilau whaamani anga mo i lātou umalau. Na yo mātou ta māmati nā matutua. Ia tau sia i lātou le file mua la ufio. Ma lolo ino o lātou tino. Sili le anganga e au au nama tau tua e mua la ufio. Ma na tua fo ia ta ita iyo so mātou watu nu o sa mua. Ina ia au maia e la ufio le loto mawalalo. Au maia e la ufio le pule. E tai tai ina ilo mātou watu nuu i pokalame o ti ute ele ngatai leo o me fuafua ina mole manuia o so mātou watu nuu. Ia faa manuia la ufio, ia ia ilo wangalelei. Faa maa ngalo fo i mātou ta ngata angasala. Male sese male to ilalo. Ia avea pea le sina meta ua le toto o Yesu Kristo. A wao le faa ola tanga sili leo. Na e ta pena masau nia mo i mātou. Avea le nei taimu. O se taimi mātou te whaalata lata atua ia te oi. Masili la valea, ona mātou i loa pea la wofio. Olo e whaalata lata mai mo i mātou. Whaamnia mai la wofio le neia fiafi. Whaaftai tele Yesu. Amen.
1: Ia manato le ua. Taunu i fonga ala pala pao mālo. Ua mai a foi ona tātou. Whaafitaia lea lofa ma lea ngalelei o lea tua o lea ono mea mata tau ele vi inga. A inga tua o lita maa lea alo ma lea ngangasalo tatu o tua tulu taspa ia. Ia oina idu ilu ma taru taru saa moa. Tena leo paa anga masani ala toi faa ola ola lea ula elofa. O lea tua ilo soi fua malo tatu ola. Pe tatu te au dia matu vai maile nea fiafi ia e maua lunga lava. Le vi inga ma lefa anitanga i lea tua. E lefa tau waa lea vanofa ua e sili sila mai. Ma matu waa waa yatu male. Sunga ia teito o loo tiuta ni nea fiafi imata o le faatuotua o loo manu ia tutusa i tātou. Mai leise tama i wahavenga fu ilale wa nua ni utatu toi mafutai ia i fisota inga faaona pone. Manato leena ia inisi saa mata ufisota ima faafutai mai le. Motu siya faafuose ori tātou pokalami lea santu na ia tunei. Onisi ni faafutai ona ima lor pokalami. Ai motu siya lor pokalami ia le pehe ori tātou pao. Eo o alali sunga ia teito na tiute. Ia mato o esa ua pōngi sāna o nei mōri la iti ana maramalama ini. Ai vi ia lea tua na au maia le le hawa noa mōrana upu. Ana le sila fia lea tua lea o ngāle upu rwa yaso lea. E pē ai le itai tayo na afal mata upu ia vi ia lea tua. A vi a pē lea ma au wala e faa manuna tua tua ia tua e pē lea ngā masise i tātou e faa maa honi a lea tua. E le tu ulafo ina fo ia lea tua oe maa. ye fa mai ai ar malaki na toru fa u peono wa o lo to wa tua o te leli liu lava o le mele o te le fa o mai ti ai o tau fa na unga ia kopo af mai fa tu stala e pelu e pelu su toru fa u pe va o Yesu ke viso e leli liu ona na fi mari ne yasu e o o lava i le fa va vi ala le tua sa mo o tatu toi feilo ai le nei lao lao ile taita inga mana le tua piona tamu aile o ona nei fa afilo ia lo topa ia ma lo to mamar ui lava ilea ta alolo ia pa ia ma saamo fa inga o mamalu o le tua le wa e mamalu ma tatou la eiai i lana mio tono ni nea fiafi o le te talo fa aluane le nganga o le tua ia e ale i lau mai moanga na ona toi fa o popo lava foi ia i mamanu matamata te tele marifelan nonwai e pe ona sunga po ua ile au fa inga luenga i fata fa i taulanga i fia i le mana malama u mamai fa alungolong mai lava foi lunga le tio i pokalame mana ia niso e kalesia ia se singa i mautanga singas ia pe fona i e kalesia ia ole e faka asa ia mai Ameritas Amerika sa moevi ia i lava le atua ia ole nila tu la fiafi le afaina pe afapelo ia ila utuspa ia i pupu lava fo i se feau ia tauna ia faya mavi inga ole atua ole kenese olono mata apulusu mali fitu ule ama faitau fela fulafua ia i mali fai upu mumua fa angata mali fai upu se fulu lele lava ona pupu ia ia anoa ma fa pena ona wi nga fiongo pa ia le atua na ilole umi ya ele ise winga fa manu ia le atua ila fa fonga sa mo a fa ifo na wo mona tu e lo wa tali ma lo wa fine o ele ta mama ri sina so ifo ma tu ale te mai mo mai lo mo ta ma lo lawa ia vi ia le atua se fa manu yanga fa mali fa to mo ngol mata pule lu su mali fitu wa ole ngia ya kopo a wa ole ngia isa ako ya kopo wa fa manuia isa ako ya Yakopo ma esau wa ole ngia isa ako e Yakopo wa fa manuia isa ako ya Yakopo ma esau los fuma le lima le kenese los ma fitu kenese lo fa yupo mo fa ngata le fa yupo se furu wa fi ngo pa ia le tua wa toya ina isa ako wa pua wa fo yo na mata wa le mafa yai ona ma ai ona ia vala awa ile ya esau lo na tali e matua mafai atu ya te ia lo uatali ie ona fai mai aile o ia o au le nei
0: ona ia fai atu aile fa auta ea ua outo e ina o te lei loa lea so o te oti ai
1: o le nei ina ave ia au au upenga o lau utu ma lau au fana ma e alu ile vau e tuli se manu o le vau maa
0: ia e fai ai sina mea e ai e manongi ma e pei o le mea o te mana o ai ma au mai ai a te au o te ai ai ina ia o faa manu ia atu ia te oe manu o te le ioti
1: ua faa longo fo i Rebeka i le upua isa ako ya e saulo na atali ua alu atu fo i e sau i le vau e tuli se manu e au mai ai
0: ona fai atu le Rebeka ia ia kopola na tama ua faa pe atu faa uta. Na o faa longo ile upua louta maa ya e saulo uso. Ua faa pe.
1: Au mai ia ya te au se manu mai le vau. Ma fai aisi na mea e ai. E manongi maa. O te ai ai. Ma o faa manu ya atu ya te oe iluma o Yehova. Manu o te le ioti.
0: Ole nei. La uta mai. Ia e faa longo mai la upu ile mea u te fai atu ai ya te oe.
1: Ia e alu li faa nganga. Ma au mai ai ia te au tamai o ti le lei se lua. O te fai ai se mea e ai e manongi ma louta ma. Pei o le mea e manao ai o ia.
0: Ona e awatu ai lea i louta ma. E ai ai o ia. Ina ia faa manu ia mai o ia ia te oe. Manu o le ioti o ia.
1: Faa manu ia te le mai le atua. Ile feita wina o na fionga pa ia o upu mai le fofongo Yehova. O le tātou te whaalongolongo sa amoa, e lau mai moanga mamana, lau mai moanga maua mai tūri manu ma tawhae fia o au mauma no pia ia i ho o lava foi, ia tunu ese eso le lau langi ma sa amona rua. O le ata maa lia le tupu i o le ata o le maafitanga i le ta mama le tina, ma le lafana utama e to o rua, e au au le tina i le wii, ai pele fo i le ta maa le urumatua, o wa o le tiute o le tamau e sau o i o le tūri manu, o ia o le tūri manu, ia a ole tama le ala ijiti. O ia ole tama e fai fale ie pe mau I fale ie. O le tala maana ia lama le maalie lau faafonga fonga atonu fo I pe sa la unga ina ele au fai ngaru inga tutofi. I le maalama umo watu. A ele umale fe lanu wai. Malena namu wa fionga faa wina le tua. I le nganga pa ia laba itasi. E faa soa soa. Malufi lufi I a aima fina ngalo. Nga lala o lana faa nau. O le ata o le ua. Fa mai ua. Faa le tonu ma ua pua oale. Le va ai po o fofonga po o matale. Toi ina o isa ako. Wana nau atu ilona atali ilona faiva e maasani ai. Ona ia tofo. I mea I o manu mai le vao. Olo mātou fo inu te langona fo I fa apena alau mai mong. E fia fia te le e se ale manongi ole manu mai le vao se tu loulau fa afonga sa amua. Le nau nau ale toa ina lea. Manu ha e sau te le ioti. A e sau fa anati nati. A vela utu. Malau au fana ole utu ole ato fo ila le tu ua ia upenga. Ole ato e tu ua ia upenga ia e halu male tama malana au fanga. E fana ia manu lono winga ole tama e poto e fana fana u. A ole ala tatu te, baba ai ai le ata. Ole awa langona le lo matua Rebecca. Le langona ole tamai lo na atari un matua o Esau. Ya ai fafawa ilo ai Rebecca le isi foi tonga fiti ma ya fai atu. Sau alu lfa nganga. Au meni tamai oti mua mua le lei se lua. Se yo ukuka ina. A etango lai faa solo solo sa mua pa anga na tatu faa soli tana noanga ni mataa upu atole ne e ese le maana ya etema nino ai ya le tau pule pulenga fu ele tinaya uau ila na tamala ititi matonga fiti le anga wana faya tu ele tama ititi ya le tamale ala ititi o o Yakobu Rebecca ya faa fela o lo uso e tau fulufulu alo na tino maishau na lo walua mailole ya ona oma ya leo pa o oti faa pena ona tu uivae ngao lima ya ole tala maasani ole uwa tau nuu faa manu ya ina male ngasi senga na faye lo na tina ale tamala ititi ole tau laita asema tau tuwa maile vao le tamatuli manu na ya tali le mana osio na tamaso ifuwa matua aele I I ulo na soifua. A ele faa anuanuanga, faa pupu, le tala e fuu imai. Ya natangi ya uwewe, le tama matua ua sola ya kopo. Le wii le tau pulipulenga. Le alaba lae faa ima faa tomu wango le urutala. Wa ole ngia ya kopo e isa ako. A wa ole ngia isa ako ya kopo. Wa faa manuia isa ako ya kopo. Ma esau. Faa fonga la se itato faa longo longo iniso vaenga. A ele I... Tu ese ese ina tama ya ile manavolo la utina. Usi la la ufa afonga li kenese lua lima alo na fai upu e lua sifuma le lua. E fa angatama ile lua sifuma le onu. Leo le afa itawina si umafo ya ateri. Kenese lua sifuma le lima alo na fai upu e lua sifuma le lua. E fa angata ile lua sifuma le onu. Tata ute iloa ya le poluka lame ya lea tua maito tonu o le manava o le peka. A ele ifa ana wina le masanga lea le tama o e sauma ya kopo. Usi la lau faa fonga li kenese lusu lima fai upo e lusu lua e o lusu ma leon.
0: Ua feu wa ifo itama ito tonu ya teia. Ona faa pele o ya. A fai e faa pea. Se ale mea ua o faa pea ai. Ua alu fo I o ya e fesili atu ya iowa. Ua tali mai fo I owa ya teia. E lua nuu o loo I tutonu I ate oe. E lua lava nuu, e faa nau mai I ate oe. E sili o na maa losi o le tasinu u I le isinu. E nofo polonga fo I le ulu matua I le wii. Uo o I le aso e faa nau ai o ia. Faa uta o le maa sanga, ua I tutonu I ate ia. O le na ua mua I faa nau mai. Ua ena ena muu muu, ua peise ofu fulu fulua, ua lilo I ai o ia. Na la tau faa ingoa ai a te iyo e sau, muli muli ane, ua faa nau mai, lona uso, ua tu fo I lona lima ile muli vayo e sau, ua faa ingoa fo I a te iyo ya kopo, ole ono nga fulu o tausanga o isa ako, na faa nau ai ila ua.
1: Ia le tono le upule atono le sa olma fau fau fole, le usa omna nea le tu, ole upule ua uu. A wau uo tu le tama le le taimi le le muli vai le tama matua le taimi le le atu ese ese ina. Mo le sile fiesa mo o le fase furu tau sanga o le tama le o isa ako. A o le tama le o le olia o le fase furu tau sanga o isa ako na nonofo ai ma Rebecca. E lua se furu tau sanga na nonofo ai e pa Rebecca e le fanao. ai ole por kala me mai le tua le ala na fai tawina ona alu no le ai alu sa ili le tua ole fu fa manu ia le tua i le ono nga furu tau sango isa aku ma tua io e sau ma Jakob ole ua lua se furu tau sanga na no nofu ai mali fa se furu tau sanga na urua i ma futai ia isa aku ma ma Rebeka ai e ummi o le taimi te la ngona fuisa mo la fa fo fo ma ni uru nga li wa fia te usanga o ma futa le mo woni ni fa manu yanga ni no fo a lo poni fa na ai ole fa ta nanga mai le tua lo se furu te usanga a ole la fa mai ole ono nga furu o te usanga o isa ako fa to afa na fa ye lo se furu te usanga ma le fa se furu ai fa to a to a tali le tua ole fa ta nanga mai le tua na alu isa ako fe siri le tua fa atanga mai lole le tua ale mele le tuku pe ona fa ta wina e mai le mori mau fa mai fe u ya e ya tua ole ma sanga tu ton ole ma nava Rebeka le ala na alu tu fe siri le tua baba ai imana ongo tanga tai fai me fe siri le tua ale tali le na o mai le ale me u tu po ile me le tua e fa mai le tua e au ona oele tama matua a pe afa na o mele tama matua o Esau ile tamala chichi a ofo ina tu ese ina e u ole tamala chichi le muli vai luna luna uso matua o ai mua mua maile le uru matua le na fa ingolo ya Esau ai le I fa na wina mai a ole ala e mua mua mai Esau tu lo fa fonga sa mo le ngana ale tu

0: Ia o le tua ia ia fa fitai le tua o le sesenga yo me ia e ele mingo o le alofa o le tua ma le mingo o le alofa tu no o Yesu na whakamo e la isola elu I le alofa o le tua le fo ye tala noa iniso tangata e fai ngoina o le akape a o le fai titianga o le upu akape po le ngolea e ke le mafaya o ke le mafaya o le wingo tala fai mai mose o le alofa le o le tua e alofa I le tua so se tangata e pulea le tua tangata e alofa ai e alofa muti muti vale so se tangata e alofa muti muti vale ai e faa maa afo I le tua tangata e loto e faa maa e kako ke le fia uia inga ai faa fetai le tua I le alofa tu noa Lea ua tato wola yo le lofa tunua for free, for free. E mana tuwa el temile na lan tuwa ipe telu malana malanga mumela ya Yesu. Fema Yesu, se ikari me alaka fesidi. Palong longa ku Yesu, fema el fesidi ya langka mobida. Ea, e fa fitu lo na ngale angal changancha lava loa. Fema Yesu, begeru. Fa fiku longa winga oye mumbu. Ole winga chala, fema Yesu. Peteru le hai ya la umela la le ka kaola umela la la umela fa fiku fa kele fixe fulu it's up to 500 ole wing on tala wa yeshi tanga ta wole fie fie po fa she melanga ya te wa o se lose fulu pe rimo se fulu no one ole atova aya ole lo fole tua ole lo fa outstanding ole lo fole tua tu noa ole lo fole me lo fa foi foi ne le foi so ka kole le na sa sa fu ma ya Paua ole fai mai paulo, na o molitino ya yutaye fachashi ma eleni, le macha upu ile salamo, male fatua tua ya Yesu keriso, ka aifala, wa uma, wa pipi ilo ungol kuse lola lkama ima moe. E ui ala yeite imitatu te fa le tonuai, e si la fia ele tua. Nena te si atutu sina yoane fai mai, ai akako kose sefoi, o la yeile fau tua, ilumo tama o ai o Yesu, ai le fau tua ilumo lfunga ele eleni, ole anganga pa ia ole tua. Na o Yesu wale kali Samoa le tunupele le usofo ya tu lai ponefi yafi brother only Jesus and Jesus alone there is no Jesus blessed kako savalinga o ia na fatanwina o ia na tutongia o ia o ia o ia
1: ia fafta ya titi ya mania umatnia fiku fanga nefi yafi malasanga neva yasu fafta ilava soswa ni mike
0: amen amen ya ngati olu tatu fata wa uso wanaoni ya wauna fama nuwe fwe le tuwe tuwe uso malai
1: Yeah,
0: fasoi fuia, fasoi fuia. Vi ieleli, ua taunu e leo se upu ase Samoa. E leo se upu ase Israelu, even though na ui mai Yesu Israelu. Ona ole tuo fengainga, anai te malama lama pe feite feitau tuspa. Ia a, fai maile au ali ia lau Israelu. E lai lima se furu nyeu kausanga, fai mai wailo Yesu, wailo apelamu, fai mai Yesu, suli. Kalo fai. Anga koe soi fua mai ngei apelamu. Ia ua faa saa wakoe apelamu. Amo kou sese. Olea. Nga o ia ia le yesi ko ingal nga. Nga le wingal chala. O ia lava na faya mea uma. Praise the Lord. Praise the Lord. Wa uma na taule taua Samoa. O lungo sa taulo na sio lai le taua le na. Wa manu malo. Le leono le tu aingo yuta wa manu malo Yesu kerisho le isi anga sala le isi pepelo yono fufonga. The question is, o le ale mea le ale inga awa winga pea tatou e ele kawa le ke kawinga. Ia ole fe au le la pa yatu ya, ole fe au fa le anganga, nge ke wange fula kiki kangaka ele ifa ola inga elea fa inga, e ya lofa Yesu ya te o Yesu na fa sata ruinga le tali. Ole winga le famtalanga, praise the Lord, le mawalunga ole lofo le tua. Hear me well, please. Ole tangata e salamo moni mai lona loto ma fatua tua ya Yesu Kiriso. That is the only time ke salamo ailu mo le tua. Let me say that again. E fau le falongo. To tele ni se fau e se a ole manatu. Se se ama pa mkoe fakoe se ma. Le tawa tu se pelu. Ia e le ole le malama lama to chele na fa pe ai ya awangi kuai la lo fa vai salamo inga luenga yo che fa pe ai salamo salamo salamo salamo

0: Dia lo lo tu ele ole fe aule na ele ole nganga na upule na cha o tuje peru. Ole fam talanga tuje peru le changa cha le wapa u. Le al koinga pa u wo toy fa sa cha lo Yesu no mliu ma toy upu. A faina le si le fanga le tu e mena tu toy faya. Fa ino si e lu mo changa cha fai mai lo le tu si na peru. Ele te lava la si tau sa se tau langa mo wanga salale na aisha la wafai ya malai loa. Si kaufi mai, e yele changa chala ise se langa melai fai. E yele changa chala epise iwo, bole usi ka ilanga melai fai pole awa onga pole talitolunga. E ma fuo no le malama lama samoa, la lava ya lofa Yesu ya che oe. Can I say that again? La lava ya lofa le tua ya che oe. Ma fuo isi ya, ono lo tato le malama lama. O le fai te tenga. E o akulol kanga kaila kulanga. Ua ele usi chai ono lo faa mawalunga. Be very careful. Kainga kasi kamalanga. Aole se se. Pole le usi kai ole tengancha. Ole alava le tengancha. O fefo ike loku wai. Ono lo le malamalama. As long as. Ua e salamoma e fatua tua ya Yesu na maliu. Ole chali nao tanto uma. Fayatu ya sakangi kako kile vale yang konfiki. Fayaku ya sakangi wa fai inga fava vau in Jesus name. Ole chawa ele fale chino e fale nganga. O uswa kerishiano, I am your brother in Christ. Pea fafafonga so se samoa wa fama ulalo matalia Yesu. O fenga ki kapua ye. Kapua ife fia o ya Yesu. O Yesu le kali. Ay manatu e fai lese. Nese fulua ay masani na fafafonga ay. Faya mailo loto e te fai taulanga ile tua. Ole fesoswani etu somole upu, awane ye fayo se kula fongo. Ole kula fongo nga ave ya Israelu, ay a faya wa e fili fili e ke fay ka ulang ay. Go for it, malo. Se fa sanga we, sa asa ama e fa fika ile tuwa ma e au nga kwai. A fay ke mga kone asko ngai, ole sapati eta tauna, ile tuwa, sa asa we ki fa fie fie ile tuwa ma e kapwa ile tuwa le ngaso. Ye e faya ongo Yesu ngamaliu. Awa ni tatu faya ona o se tula fono.
1: Amen.
0: E fai te tengata. Fai mele tala tuspa ia. A fai ole otila I ungo tengata na soli tula fono na watu ya Mose. Moli mawina to lua pol to tolu. Fai mele tala tuspa ia. E sili atu le mamafa ole sala. E tau sala ina le tengata wa soli lalo le atua. Tau lepa ia ina le toto na malingi. Upu fai fai le nganga ole lo fatu noa. Be very careful, Samoa. I afa yonga ke se se, mai leu shikai, onga olo le ma lama lama, a olo loto a ye te hava ma e fatua tua ya Yesu, wa mwa isala moa fo imatalia Yesu ewe ma li ma faola ilo olanga, fa malo. Aleluya. Satani wa fa inga e fa vavau, so sika ngaka wa fa yal fifiringa lena fa soa tuana ne, wa sala moa moni imatalia Yesu fatua tua ya Yesu kebiso, Na watu sila ungo tu sila ola tamai mamoe. Eleo se upo titi o te leso nga kaukala ise mea. Ale maangaya yo le tala noa according le upo moni. Ile ngalua le nganga pa iyo le tua ka ke le fefe kaukala ai. Ele tautala fo ila o se fa mawalunga se itulo. E tautala male mauti noa. Femele tautino nga paulo. Ele mafaina mato faya se mele te tau male upo. E femele tautino nga petelu. A tautala le tanganta, ia tautala e tusa male upu. Ina ia vi ia le tue me uma tatou te foia. Makau kia nga pekerua, le nga lafo, le nga pa yele. Ia se uso ia tuile pa. Malopada. Ika mai kiki o pekerua, ia e sao. Le ia nana rifo mailu ngai faa ono pito vava yaku. Ole acha, tau faa kakaku. Betelu, ole alofa ole tua la wakakala yangu ese. Aile oela e memoria fe awa paulo. Langa opekelu ole aposkolo mo isala elu. O paulo ole aposkolo mo ngu ese. Anga koyo o ayo Yerusalema. Ese valawino tangate tawa lo malamlama ilo valawina Samoa. It's one of the reason na inga awa usese ingel kuspa ia. Ole kamfai ole lima e fai langal wengale vai. E ese merka ngaka kamfai kalangol kuspa ia aile I faola inga. Eke le malamalama fa mole mole. O mea whalea nganga, na tangata whalea nganga e malama lama hai.
1: Amen.
0: E leo se vi ingo kakou, pulea wawa le tua, o le whaia o ngasiri o le nganga pa ia. ole fiso suani sidi ole nganga po ia ole wafio tutonu ole kalesia le tangata wa salamo moni mafatu tua ya Yesu Kristo po fela le loku leke loku wai li ia le li se ivana ngai e yai talitonunga totally different we talitonunga la tuti le talitonu ya Yesu ya pifo na wa omaia le so olofaina a yone he mai fapeinga kako iloa pe afai melka ngaka ele ya fio mai Yesu le kingo le ngei. That is the Antichrist spirit. Alele yo omelka makele. Ne mangu fe aile kula ye fa. E shio le mea a fitu tau sanga. 3.5 years mo mua e fa folinga o le file mu. But the last 3.5 sa moa. Fe mai altus ba ia. Fa tanga ele tua teo tala tala I upu fa sau sirima fe mai oia o le tua. Lenga va aia ye ka ngaka nuka upu. Ilua se fulo tu se fa linga maina ilua. Ulua changate po nganga o changate ya. Oe waveseo la tolu ono le mau ya Yesu Kristo mle fionga le tua. Talno ya Israelu. A ongin koe fasanga le tua matoe. O siya le fionga inga fowu ma Israelu. E le koe awa o le si Israelu ye ilo le tua. Everybody, tangata Israelu. Kamalanga, pe falalama ye. E shakangi fai inga le pelu le kemi leo le fiku kausanga lea. Le 3.5 years munumuli lea. E le popole kamanga e feoki molo la tua tua. Manei lupuna e lafo e. E Yeremia, femai e, ele tupu se me fapea, e tupu, it's coming. Ile vao Israelu malola tua tua. Olpulka lame le tua na pui pui ele tua Israelu. E inga, e olol ki me fapupula ele tua Israelu. Tole wa, makau kia, e pui pui e Israelu lola tua tua. Wow. Kakongu eshe, ole lofatu nole mo e kakou le vongoa, ha? Ole lofa tu no le tua. E leo se, se le leia o se si fa mon mole. Po oena matale ka le sia, po olkowe ka le sia, wa fia la la sa moa fa mole mole, fai fe au, kai kai, e leo so tatou le lei ina ne imita mita fa valva lea se sa moa. O lona lava le lei, wa tatou le lei ai, taua mietonu ina fua ina, ona lona lofa tunua. Le mena e femele tuspa ia o le kalesia e ila. Ia ona ole le malamalama onisi a. Le feso e fane talano e femele ole e kalesia e fatusaina. Ole a. E leise pona, e leise manuminumi. Let me say this. Fa iwi wakwelka kwa wafiafi. Samoa. Ole kalesia e ila. Aisea ole toto Yesu na fatawai. E na fama natu e paulo le kalesia e feso. I tangata o le kalesia, ma wha malo si au le vau ngali. Ia wha peile ilo le kalesia, ia wha penga foi le vau le ngali. Le tapua I le tua, le to tonu o le kalesia. A le kalesia, e le fuai sou le leie ila ai, Samoa. Le aie ila ono le toto na wha tau ai. O le toto ai, o le toto ele, se sala ele se pepelo le toto Yesu Kristo. E ono le tatou le I ma lama lama, e alu se se ai le mea, but it's okay. It's okay, le alu se se ai se a, ono lo tatou le malama lama. Nia lofa le nao lentua. Tonga tā le tau Samoa. Mene fe me litu zipa ia. Vi ele li, fai iwa kua ngal kako kaimi a. Fai ngoa ia siko ingo apelamo, siko ingo o akamua, o Yesu. Leka, o leka, these are the spiritual message, ah. Represents go ingo nga. Agamu Yesu, however, ore kalesia. Praise the Lord. Kau fa maua kulume ngai o sufa yele fili. Ele fo yele polkalam mele tua. Ile vao Yesu malone kalesia. Saulo Yesu.

we know no pumoni. It's okay. Ah, eli woka kokingu. Vi ia leri satani. Ma tutte le tue valea yau tuong fiti. O umana fa tau le kalesia. Fai loa fa pipi ile mama. Lele mama. Alu yesu e fwa ilo nanganga pa yefe maya. Fa mau fai longa ile kalesia. Woo, beautiful. Ele pepelo la le tufe me ukealu kwa sa ulangu umang fatika fa mau. Kako, ah, pe ya alfa po iponga fenga la umo wa umo sa uninga ya kuwa kulole. Ne fofongo le aso maya. Ole reception ne fai inga ikalako. Kalakua pia. Amen. Le saong ya kukakua fayeli le reception ha. Ilungo efea. Ile vaa nimo nimo. Ofe au fale nganga meia. Hallelujah. Famanuia le tua ya te oe Samoa. Fai wakule mele ha. We malam lamal mena ya la inga. Fai le paki wa makako. Menga nga la inga fai le paki ya lka maa malo ngakali ida nga le iloa. Aile ya wailo natali imatua isha. Ole ata fale nganga fe au na pe fa ite ya to ne folo fa fo nga ilo se vi ingo se my calling Samoa ole wa we no lu pumoni it's my calling o te fata wa au na se au na ele na wa ula fo ye isu so au na ile to tell it all for the glory of the Lord ke lon menga nga lenga fe me fa ya la le pa ki al kamama la kali o ko fo i mai manga wo ala ele vi alu fale Let the Vayana, a file kale shiel and a paki, Ilumor vangi mongi mole fiku kosaha, alaya, mofongo foyala yol, oishala elulumo fongaile, e ui lalo puponga mafa, of alfa langa meia. But it's okay, e uya kunga, I kwe filo aya mulmuli ya. Nana fioma ya yesu ino wo umar fitu tosanga. Kusa kangil koele naka ilafe tosanga. Ya eh. No fotu puya suma la paia ile afeta usanga uma la afeta usanga nga ku kasi au sakangi la folo le paafi ya ai mafuta le paia male tu e ume uma yesu olo na lo pele me ola fa to une los fu fa angelo e mano ni mano wu se tu e na lofa se tamai na fa maoni na no tu e fai o tu e fa pene Samoa o ia lava it is finished Ele pepelo le tu to telo tatu te launga mai faitau ye le maulana e te le yo oilo loto. Ele pepelo Yesu when he say that, he means business. E fa maoni le tu alofa te le atu, fa fitai malo te mi fa avanoina, valu tasi tolu fa oli maiva. Olu o fitu ono fa fa alu o tasi fa. Pea mena mielu so swani leo se tala ingo se lotu. Ole talai, ole famanatu, ole tau alanga, ole ai oi atu. E lofa Yesu ya te oi.

0: Ia, vi ia le atua I le neye fiafi, sa mō le atunu pele. Ia, mai lava I o na tomu tomu se ia pā I o na iu. Ia, le au fai ngālu e ngatu tofi e le atua. So se fata fai taulanga. Ia, e mai se fo I o le tāpua inga mau atua asina sina. Ia, mai se lava so se tasi o mawhai o na maua mai. Ia, le nei ala leo. Ia, e mai se fo I o le whaua wina o tiute. Ia ole nei aso. Le suafa manu maro lava leo Yesu Kariso, le li o le ola. Ia, le li o le manu malo. Ma tau te whaafei loa I ma whata lofa atua I le nei a fiafi. Ia, vi ia le atua, whaafetai fo I le nei a vanoa. Ua mawhai o na maua I le nei lao lao I le nei a fiafi. Tātou iai fo I le whai wina o le nei aso, tā pua I o le au kerisiano I le atua. Ia, manatu fo'i sa maua avanoa sa ulufaleai malu malu ta puai. Ia, sa folo folo ina aile talalelei, o le fina ngalo o le atua, o le fa'o le tanga I ala ya Yesu Keriso. Ia, malo lava le onasai malo fo'i, ia, fai o le faiva, ia, ile au, a fai ngā luenga tutofi e le atua. Fa'afei loa ia tufo'i le nia fiafi, ia, lausunga le awa o taito. Ia malo ale tau ata malo fo ile ono sai ia awa lava le fa awa wino le nei a Paul Kalame ia e pei lava o le a ngō le tato Paul Kalame ia o le tau longo longo ele o se si a mea ele o se tala fo I e winga I se tangata ai o le tala le lei e ala ia Yesu Keriso ia o le ava no taua lea ua mata ua mai e fo I ia ma uso a au auna nei. Ia na auna tau lungo lungo atu lava. Ma soa soa ni atu, ma faa manatu atu, lea fionga lea tua. Ia iso se tasi o ma fai o na ma ua maile nei a Paul Kalame e maise o nei ala leo. Hau lao sa unia statu te talo nei a fiafi, wana tu natu lea, ia I lea auna lea tua, le sunga le faa fengainga ya moe mausu. Ia o ia leo le a folfolaina le a fionga le a tua I nei po le a tātou te talo e le e whai titi alo lava vi inga oe o lo mātou a tua o oe o lo mātou tupu o lo mātou wali mātou te talitonu ma le whātou a tua o oe lava o le mafua anga o le nei a fiafi o oe foina e tā pena na e sila fia le nei a vanoa o mawhai e iona mātou o mai ele ngato I mātou a o au au auna o e o lo mawhai o na au to vaa mai I te tonu o le nei no fuanga I meso nei o fisa ma le nei ala leo o lo mātou whao ngā ina o se au wala o lo fina ngalo ma lau tala le lei e fola fola ina I pea le upo le ola ia au wasi o mātou o tonu o sa amoa wha manuia o I le nei e fiafi wha manuia le nei Paul Kalame wha manuia fo I la ua au auna o le o le a fola fola ina lo fina ngalo Ia fai alo fina ngalo, e tusa o lau upu, ai au o mātou loto. Yeah. A mataina, fa I uina I se vi inga o lau fio, vi ia oelo mātou o tua. Amene ma amene.
1: Amene. Ia, a tala vātou nei, tu la fiafi, I tala noe le tala ia Samuelu ma Eli. O le teime lea o le nu o Isara e lufa I mai ia lea fio ngā lea tua ua vala vala lea fio ngā lea tua ma ua wale whaari so omai Amen e ia kei mea o le lao langi suinga kasi lea mea le ua mauti noa lava pe upu fo ia lesi tangata su isue o le mea lea ua guarantee there's changes e ia suinga o mea ma ke lao fuyo ngai te ia I se mea o loo iai ua a makanga ia suinga sa ale manatu iai e tupu Amen Olo I fulai tono ole nu ole tua. Ua le mautonu tangata. Awa wa se ase a lava I le whaai loa mai lea fionga a lea tua. Awa se ase a fo I whaari mai lea tua. I lona nu. Olo iai le osi zaulango ele lona ingoa. Alo iai fo I le tamba ingoa ya Samuel. Ao inga tupu mea whapene. O nga sa idi le lea tua o stangata. God will always look for a man or a person if I tell you why ana fufuanga mana polo kalame pe asila fia ile tua wale woyelo na faina olo ya ile tina sa fai maila fia ngale tua olifina ngalo le tua na pa hana ele ma faina fana alo wo le vanga si la fie le tua le tanga talanga te mono mi mana o mia mo le time amen on ai fo ite ala la mai e fa long longo lo le mautonu lo ma fa fa po fele vala unwa le tua lo so fua but God already has a purpose for you
0: amen
1: ah ona o fo la mo ma fa fa mai o le fina ngalo le tua na pa ai hana wo ki ngale lo ko hana le ura so openina ya te ia ile le stam na mafu e ona alu hana ile fando le tua mo o te talo ile tua a conditioned o le te talo hana ile tua a fe te fo ina mai ya te au se tamba o ke koe fo ina atu ya te oe now God is a very smart God he's very smart le poto yo le tua wo le valavo ngai le fina ngalo le tua le me awala mele tangata anga ka afia le tua se yo o arkei mua wo fa pe hana le tu o ke mana o se tama mo ko fo inga ya te oi ah fa pu pula le tala wo o mai ile mo mo sa muelo lo mta petrol e ma fa yo nga si decide fo ye ase i fa ye tu ase se tau longo longo le nia fia fi po se fa so vo le nia fia fi no le u po le tu e ye ke me sa ili mai ile tu a i se tangata na pe vala wina ye le tu a se tangata it doesn't matter po le ale le road po le ale capacity po le ale kulanga ya e o le atua nga ke fatuina tupu, o le atua fo nga te kuwa ilalo tupu. E vala au e le atua tupu, e vala au e le atua ia taitai te tono e kalesia, e vala au e le atua ia pale mie kongo malo, o le atua e filifidia fo ia te tono ainga, e filifidia e le atua le sa o le ainga, ma le matai o le ainga. E yei kaime tutu maita ngata e famanu e ina le ainga, po le malo, po le kalesia. E yei kaime tutu maita ngata e fai masasa, but God allows it for a purpose and for a reason. Amen. Lela wo o le teimi ua ua vala vala le fio ngā le tua ua se ase a faali mai le tua au le yei le te ngāte ingo ya eli o lo au nai o yei te tono le fale o le tua. A yei malta mai titi e yei malta mai titi o la ua levanga filifilia le tua. A femela matanga o le matanga ufo mai sa au nā le tamo Samuelu ya Yehova ilumo eli. Yeah. Amen. Pelanga utawa poleal ko inga bala unga e bala au ole tua lava o ye filifilia. Ai ilava ai fo il filifilinga ale tua. God always choose iba inga ya. Sa au auna le tama ya Yehova ilumo el. E ai le si kai me au au ngata ngata ile tua. I love you ska ile ta ta ile ya. Amen. But God sees the person beva aile tua le tangata ma le loto le tangata e mo ia la kau ke au aile tua ai ka kau lava o a e submit i lalo leadership o le tangata na je yai and God is looking for a person like that even from a young age le lai titio Samuel ai nga va aile tua i winga yo Samuel be yonga fa ai loa ma le tusi sa au na le tamo Samuel ia Yehova i luma o Eli amen. Yeah. Ole mea ke lulu winya ke sele selena. You know, afi o o ilungo tu ulanga taitai. It has to be someone na au aunga.
0: Yeah.
1: Amen. Pefa e mai ole sa ole a inga a ole kero isi ke mua male pelepe a inga e kamfanga le lei au aunga e mai fave isu afa sa o mai o afa inda e kongo a inga. Tono e kale sia. Kongo se fala putputonga. Kongo se malo. Doesn't matter where. Afa ye le serve le tangata lea. He's going to be a problem. He's a tonu so far up to tongue. So, what the tailor tongue for me, or the mako ke omo ya yo. I lay law, submit lalo tongue tell a ya. For my lalo portus pa ia, wavala vala le fion ali tua, mawaso se a se lava fa ali man. Kelo, e o I came yo kawa kongo isala elo tawa masa ni malo, what you call malo? Wa kauma felistia wa ole fana wa edi au maile ato la au vapea avele ako la au kakoma matato li taua a kongko ke malo o nganga avi ese le ato la au wale atua a zia wale okwe sauni atua wale ui maile ato la au a zia e yaile mea lae e lo fia fia le fina ngalo le atua o isi kaimi o lae fa apea isa la elu lako fili felistia au le lako fili ale kongo le aima o le fili le tu tono le ainga langa sa kaunga fa sa o le mea lea amen o si kemi wa alu le maa lusi o le si e kaunga le si tangata ai kere loa the enemy is inside ngai kongu nga le fa na ule a penga o ai avela tola a wale tu ai le manu malo o ya sia wale ko fi ya ile tu you have the you're fighting the wrong enemy your enemy is right inside there ole kongu nga le le fili a e le filistia la a ole ko kongu al fale a amen Pai mai lao Samuelu o ia o le tamaititi. Ele I loa Samuelu Yehova le gaimi lea. Ele I faaari foi lea Yehova ya Samuelu le taimi lea. Pai mai upo la fio ngā le tua le mataa upo nga. Ao Samuelu, ele I yo'o ina I loa e ia Yehova. Ele I faaari foi ia te ia a fio ngā Yehova. Ao lea ua wala awa Yehova ya Samuelu. Amen. Nga si la fia ele tua ele I recognize inga pe ele I loa e Samuelu lona si ufonga. Ai nga wala au ale tu ya Samuelu au tamai titi oia. Au ngofo I tono malu malu, ai le kapea ia la mepa I kongono malu malu. Ai ta oto Samuelu, ai wala au le tua ya Samuelu. Fame wu wala wala le fionga le tua. Ai fa agolu nga feta lai le tua ya Samuelu le polea. God is looking for a man. Laisa idi le tua se tangata. Wala au mwomua, urunga Samuelu, fa apea Samuelu, eli la wala au matu. Alu ya eli fa mai eli ele ya yo tele vala ya ti oi ah alu e moi ko vala u le fa lu sa moi le tua ya le tua sa moi ko ya lu sa moi ya eli eli o le ne wanga vala ya ti fa mai eli o kele vala au ya ti oi ai u mole lu ole la ku lo lo ko i lo lo eli o le tua le vala au ya sa moi ah amen na fa mai le ya foi le fi nga le tu ona i lo ai le eli u vala au ye o vai le tama Kalo faya eti, ah. Ero se mele leile ye yo taita, ya ele vala ule tu, ya ele vala ule tamai titi. Ah, agelo, e pulle ale tu.
0: Yes.
1: E pulle ale tu, ya na vala ule langa ele failong tangata ale tu. Ah, elo eli, o eli o iyo si taita I, e matau ile tu. O iyo si tangata e matau ile tu. He was a man of God. Ay ele vai vaingo eli. Ele fie fie confrontation. Ele fia fia eli ko ina me fanga ol fa sa ol tanga tara se. Amen. E yai tanga tsa fanga le de good godly people. But ele o yai le le mele ta u o ile tua o le tanga te longa fa sa ol tanga o le lofo edi wo pong sa ile nga ile me ko fa. Ah. Amen. E mana o mia ele tua le tanga tsa ele fefe faile mesa. Wale mafaye eli, now God is looking for another man. Ino ule tuwa, oyo ule tuwa alofa. Aile au mayele alofa ule tuwa, ifa ale anga aina, aile amiotonu ule tuwa, maripa iyo ule tuwa. You know, God is a God of love, but the love does not negate the holiness and the righteousness of God. Ifa ama aungi ale tuwa, but he is a loving God. Pe ila unka koilua, inga watu lai mai Samuelu. Sale fefe Samuelu e faile mesa. Kusa peti nga. Nga oe nore kala ya Saulo. Bolear o Saulo oye le tupu a nga faya nga aluasa. Ia I Samuelu faya Saulo. Saulo le alimelo e faya. Wa e faya le mele tu samarifi nga lo le tu. E ui lava le iko Saulo afe mai edi. Wa sae se inda le malo mo yate oe. Amen. God loves a man like that. Amen. A faftai ya edi. Kesile mek faftai ya edi. Ngai loa eli le me utupu. Ai li fa penga tu lafo ina eli. Le fe soso ani le tamale. Ngai loa eli o longa kaimi wa uma. My time is up. Pare ka kawanga file hand over mar kamane. O le kelo istai chai ke minganga pa ua. Musu e file hand over. No hand over. Fai ka lia aia pe fa afia. People want to see other people fail. Eli was not like that. Ngai a fai le tama. Fambelanga tale le tama. Ona fai maileo edi ya Samuelu, aluia inata oto. A fai e bala awatu oia yati oe, ete fai yatu ai, fetalai mai, yeo vai, a waalo faa longo longo atu, lau au auna.
0: Amen.
1: What a good man. He had a good heart. Even though wailoa edi pengu fai tawinga fai mai, wailoa edi o yeo vai leo bala au letama. Aile ku wailonga tiute efe so soani, ilesi tangata ole anga imai. E ka uave nga ruenga. Kasi nga karakta o tanga ole taita ili leng. You know, ele pe ole stangata nga ngai loa wa umbalong kaimi. Ya, Ya yeah, uma mea ti dit uma mea ah. I won't if it's hand over the but god ya ya pesa wa ya feo la ya you know pa ile fa pen har fi ngalo le tur ga so ska ko bala ole tu ah o ile ngo kai mo umai le aru le le ya ya fi fi ai manga o fo inga ya ya successful list ta ngate ka wa ve ah o atali yo o ele they took advantage of their father's love ah wala ko loa their lawful la utama ma wala fa ye me wa live so so an okay no plan we go le up take advantage ah to ko se wa wala fa nga le nga inga le lawful la utama ah ngelo e if we stand at fa benga nga e it nga lu e la fa no me e ta tu nga lu e la lo ta ta ya don't take advantage of your leader's love
2: yeah
1: ah I come for you so strong in here. Man, we are not going to be able to do it. I'm going to be able to do it. I'm going to be able to do it. I'm going to be able to do it. I'm going to be able to do it. You help your leader succeed and faithfully fulfill God's calling in his life, and then God will do the same for you when you become that person. Amen. I'm going to be able to do it. Samuel. Ona tali leo Samuel we tu sama le mena fa yatu ai eli ateia. Amen. What a good leader. Amen. He passed on the baton to another person. Le ala wa iloa eli le Samuel le mea te tau na fai. For the first time, fa kua filo ai Samuel ma Yehova. Fa kua fa along ai Samuel si ufunga Yehova, fa tu atala noa fo leo Samuel ma le atu. And Samuel became a great leader.
2: Yeah.
1: Now there's some way to matai tai le le. Ele compromise some way to le upo le tua. Ele fa filo ngia some way to le upo le tua pe faise me as e avo e sa ide so na sa upo. Whatever God told him to do, na faise some way.
2: Amen.
1: O le mea fa some way le fai pe fa no some way le sa o ilang ma fa fa pe a uskai mo mo ai vai pe sa. Uskai le tua. O isi kai me le make sense ya ga ko me tu. But we do it because God said it. Said anyway. Mm. Ah, mm. Mm. Mm. Ah, mm. Ah, mm. Ah, mm. Ah, mm. Ah, mm. Ah, mm. Ah, mm. Ah, mm. Ah, mm. Ah, mm. Ah, mm. Ah, mm. Ah, mm. Ah, mm. Ah, mm. Ah, mm. Ah, mm. Ah, mm. Ah, mm. Ah, mm. Ah, mm. Ah, mm. Ah, mm. Ah, mm. Ah, mm. Ah, mm. Ah, mm. Ah, mm. Ah, mm. Ah, mm. Ah, mm. Ah, mm. Ah, kako koe fo'i fo'i la hia. Ia eli malanga mena fai so soani a Samuel. O nga tala nolo leo Yehova ma Samuel. Ma vi filifilia Yehova Samuel. Ma fai loa Yehova Samuel. Lana nga luenga ita ona fai. Fai mai wale ma fai a te ia ona i uvale sinana upu. So se mea kau karai Samuel. O nga le mea fai loa leo te ia. Nga fai a Samuel e tusa male umo. Umo fa'a li ita ngata. Pero kai bilang fai mea matanga ua vala vala. Le fiona le tua wale fa ali so mai fole tua la maka ai fa hin fol matau o fa mai wa toi lo ye o vai sailo a wa wa fa ali ye o vai Samuel i sailo i le fiona a ye o fa
2: amen
1: a o longa fie fie fie nga lo ma dia fie nga lo le tua o nga nga ko vai la wina ma fa ile tanga tele me kusa ma fie nga lo le tua a ko saule pe fio ma le tua e pe ona masa ni ai wai loa tangata, ai maa ngai yon fai yungo le kuspaya Samoa, langai fai yungo kuspaya Samoa in kaupe kuru, ili ama tangar kuspaya palang. Ai fai yungo pe Samoa, uo o foi le upo Samuel, ya Israel umma. So sika ngaka e bala winga ili atua, ai fai ngofie ngata liye tangata langa upo.
2: Amen.
1: Amen. Ina ua a fio le atua isailo, wa vaita ngata ya Yehova ile kele okai wo ko ya fio le tuai sailo wa vaita ngata ile mamando le tuai sailo ai sea ongol tangata le ya sailo a wala mel mamando le tua na vaila ya ka fa mamalu wina le tua Samuel ma uwa tanlia tangata o Israel umma le upu a Samuel.
2: Amen.
1: Praise the Lord.
3: Amen.
1: God is looking for a man. Lesa idile tuol tangata po fele me ngai ke ya. Maybe God is calling you. Kanakai makau le tua. Ele ofai mai ia le tuspa ia meolo sa ili le tua sa ngata fatu tua mele Assemblies of God. Mele, no. Po fele ka pua inga ngai ke iai aru ta pua inga e matau le tua. E wala au le tua e wha ngā inga le tua.
2: Amen.
1: Anzi alanga ke makau le upo le tua.
2: Amen.
1: etere au au na fois tanga ala ke au ngai le tu
2: alors
1: tele istanga au ngai kanga ya sui lor kanga ka sui fo le au nga ah pa au ngai le tu e sui tanga ai le sui le au nga why because you're serving the same God e kusana nafi mala so mata ya he remains the same he never changes so samoa ili nei afi afi mala tau long long ya tiro o la sa ini mai le tu se tanga
2: yes
1: e faia lo na fina Sustangata yu stai ya te ia. Sustangata e le fefe e tautala ile me sao e kongo fai. Ai fai alava mi uma e tusa malfina ngalo le atua. Au e au au na fo ilalo sustangata. Au au na ya Yehova. Ai submit le tangata. Langa o kangaka ngai fia si tisira ile tu. Ai fia fao ngai ne le tu. O le tangata ilo. You know why? Because God used people. E fao ngai le tu tangata. If I'm either too angry, I win a my yay. If I'm more than that, if I'm in a pen of fire, let to yet an year. I win a my cup real. So if I lawyer at an year, we may have to. But God use people. God use you. God use us. I'm either too much at it. Oil at all. Umalo fell over to Langa King and way. God is using you. And my own only two. If I'm my own inga. But if I'm along with it, so Puma Mutato, along with that, you have more in Nathia from Wheel to Elf along. Ya if I'm in Wheel for Eletua, he manto most nay if I'm a famalum for Eletua, perfect, well, it's out by Vino and a Fiona. Ya are my money, love, a lesser, Vavil is a post to find by the Fiona Eletua, they are normal and ampere. If I'm in Wheel Meletua, nay of Yaf on the Swaff issue. Amen.
3: Tato Talo, Samoa. Ya yeah, fa ye show mana onga ne fia fe tu sa malu pole tu ta to no lo to le ta ya o le ne fia fe tu sa malu pole tu le ta to fa lo lo ya ala ta to ta lo ne fia fi afta ile tu ne po ma to fa lo lo fa ta si la upu
2: thank you jesus
3: afta ile va le tu ile va la au te va la u na yo ma to tangata ya ya ma to fa lo lo fi na ngalo ma Tau longo longo la upu, ya wa lava se faa malo si au mas tue fa fangu. I loto ma fina ngalo, si o mato watu nuu o Samoa. Afta ilo, etalai mani neipo, ya wala ya wa fionga tustusia. Wa fionga fe etalai neipo, ya te matou. Afta ilo ngalue mai olua nganga pa ia ete. Ngalue ma e, o moli lo fina ngalo lofa ili neipo. Mato faa longo le atua, mato tamai neipo ila upu. Ya ola upu lava ele suia, la upu fo ele liu. Tu mau lava la upu le atua le matou tamā.
2: Amen.
3: Afta yolo ya ila upu e fesosoani le matou savalinga.
2: Yeah.
3: Ate toi fa manatu ai le matou olanga au auna ya te oe.
2: Yes, yes.
3: Ma oe fo ele atua e te malamalama ya te matou.
2: Yeah.
3: Oe fo ele atua te silafia o le matou tae au. Ya male luma na yo le matou savalinga ma le matou olanga.
2: Amen.
3: Afta ile atua ne fiafi ni ngalue mai olua nganga pa ia e te mori o olo fina ngalo ile neipo ai ma fina ngalo si o matu watu nu Samoa au fafufonga mai ile ne fiafi talo lava le atua le matu tama ia o ngā lava la upu na ngā la upu e le suli o matu vae ma le mamlama yo matu wala talo le atua le neipo Ya faftai tele lava ilo soso an mai. Ta ilo wanga lele mai. A fafunga mai so mato watu nuu ili neipo. Ya lava se vaenga o neila lo langi. O maua mai aini neipo kalami o tau longo longo. Ya po fea foi se no fuanga. Fa pe nao na mato fa longo longo. Fa atasi ai mai la tou ila upu ili nea fia fia o muli moli ila o omu. Ya lea tuwa na mato tama. Ya o ngala upu e te fe soso an. Mafatianga maniti ngā. Nanga la upu o se vai e malu yo matou loto. Vai malu e fufoi na yo matou fafi tauli. Pe amu moli ele mano lo wanganga pa ia. Talo le atuan matou tama ia fa amanu ia. Si o matou atonu o Samoa ele nei po. Talo lava le atua ele nei vai yaso mo na fuafuanga. Nau ngala ufe au matou ngalu lue ai lo ufina ngalu. So se fata fai taulanga.
2: Thank you.
3: Le atua e te faaya ina le tangata e matau ya te oe, tangata e alofa ya te oe, ma le tangata e naunau ila wami o tonu. Talo le atua le mātou tamā, ya faamanu ia seo mātou atu nuu. Talo fo ile atua to tonu o fale mai, fale pui pui, lava nisi o faafufonga ma maua mai, ma faalongolongo ila upu. ya ngala upu ne fiafi moli moli twai la fa malo longa ya te la to ne matu tama matu tua tina matu tua itu tono fa ma itu tono fali le tua ya anga le ya tu ya te la to le ne fiafi talo la vale tua matu tama ya anga le ma ya o ni le po fa manu ya ya samoa atua ya la lo langi atua ya u auna le ngata foile se matua se o lava se pito chichi ia tofu sia fatasi bato ya ufa mon yanga ila ule nepo unia la ona ya taito na ta fo ileo le ya unanga le tua u ma fa yai ona momoli la ufi au la upu ile apo mane apo ile aso mane aso ni fa ma fa man yanga ma so so ani na mato so mato atu no ule ngata le ona mato mato mato tua lo mo wa se taimi mai le ma fa fo yon mo se ava no ai ulfa le fa le tapwa bo fo shaba no e fa lu lu wa ya la mo ina la u
2: amen
3: ne fia fi yo mo shaba no e nei a u nanga ne tua e fa fo fo nga ai lo fi nga lu fa ma lo shi ai la to ne ya ta to ma na ta fo ile le le tio sa mo ya vi ya la va oi ma mri shi ma to tu no i fo fo nga ne va yaso ya ilo wa nga le le na la fa ya i fi a u manga luenga fa na u ya o nga ya ya ilo wa nga le le ma fa mo ni anga le tua ne po e ilungo samo umalo manuia le alofa siti sili ese o Yesu keriso le lio leola le mafutanga faifai pea molo wanganga pa ia awa lava ne imotu shia amatatu ne yo lava ile fababau kwe matu ya teo ilo vi inga ilo lava suafa Yesu le lio leola o matu tatalo mafaftai ya tuai amene
2: amen.
3: Amen. Amen. Amen.

Oli, oli, ai, ai. Sipo mani, alleluia, worship tin, my auto. Pamaya to waile, to a poor clamel, napo. Tau long, long atu. Pelene pasta, so alo tangaloa. Pasta, boy mousu, pira usu. Pasta, to wati tau sanga. Papte, te, lava, yana, ona. Ya, messi lava, tato, fia, fia, muia tato. La watana le pa muia tato. Ya ba ya so ato fa nga ina lo to so fu mo ta zo vola ta un ma fa pa le nga ngor tanga ta ya la misi ai ta cha ina lo no so fu mo ta zo vola bi ia e bi ia lo ta to tua ono ana o ona lo va pe na ona ta la ia le fil nga lo ula na fia mesi o le ta la le Yesu ke riso tu mo pa un ana ia cho cho Tai pass

0: Sunga o fenga fa ka o kava le fomo nga Max Ila.
1: Senga o ka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava i o tara i le Tire World and Auto Limited. Le ai mau ai so skoi nga mag ma pa o kava. A ole me piko sidi. E ngale lua li maka ala alwa ya so le kokong.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa o tau ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le telo isi au o nanga. Warana Fitness i le na ole se fulu ta la pia i fa i lo ye na e fa a fafonga le Radio Samoa i nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valau lo le Tire World and Auto Limited I le luafi tutasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale. Po le luafi tufa tolu luo luo o mo le fale inisinia.

0: written to by Sofa Le Fou I Polo Kitty alle Don Ha Remix Revolution. A fa yo etu fisili petenga fatia Sofa Le Motu. E mau fale e lua, tolu, pe fa potu moi au kirani atoa, mai le lima se lawi vai va afeta ala. E ma fa yo ne e vave fa atau al fali, te a e rent to buy. A fa ye afe lua se lawi masfulta ala, pe ilung atu le tupu mama alo ha inga le vai aso. E to se lana mal pe meni a matamai le ono se lawi masfulta ala, I le vai aso. E ma fa yo ne mawai masauta avale fo, a e yae ona ya inga. Wala au mai loa ile o valu selau, valu valu valu o o o, le rent to buy ile o valu selau, valu valu valu o o o.
1: E ya ya ya inga matu tu ungai fatu tau ile nei avanua, o le nono ina o tupe, e fale mulango ya ya inga alfa le tupe, wala isene ina ilalo o le REAA, luha

0: O fia mau sa uta avale po sa upiki apu, ai tong tong ita iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a mau ai le fsoswani. O ta apena le au whainganuenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Au ai te pupole isi mea e tasi, ta tala fitu aso, mai le sfulu ili tai au, a ngai le afo le ono le afi afi. Tele la lai au kilani isaute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, Fa lima lima, tasi lima lima tasi.
1: Me e mafau fau mua mua isa unga nwenga fa leo leo. Ole eme se aliman kau, na te tape na ina oe mua sawa wanoa inga nwenga fa leo leo. Ele ngata ili tino, ai fa apia fo ili mafau fau mua lipoto maa sani. Olo o yaifa ya o nganga vaa, la tau te fiso soani lau fai ngamalanga. E yaiva senga ole hafiafi, e fitari lele mau fua fuanga. E fa angata le stala le aso lua tasi o aukusu, Lua a filua ono. E tele avano ese ese. Awa lai te tue fatali. Tangayane le msltraining.co.nz Bevala au le ovalpselau. Lua lua fa tolvalu. Ovalpselau. Lua lua fa tolvalu. Your future starts here.

Nui tau mole aso. O outou ole masima ole lalolang. You are like salt of the world. Mateo mata upue lima ole foi upue sefulu malitolu. O outou ole masima ole lalolangi outou. Ai a fai e ma ngalo le masima. Pese a se mea e faa mai ai. Ele ai se mea e toe ao ngā ai. Nā una la fua ina i fafo. Masolia e tangata. O outou, ole masima ole lalolangi, outou. You are like salt of the world. O se feta lenga faa faa tusa le neia Yesu. Wa faa tusa ina ai e Yesu le tangata faa tua tua. Ile masima. O outou o le masima o le lalolangi outou. Ai a fai e maa ngalo le masima. Pese a se mea e faa mai ai. Na ona lafo ina i fafo. Masolia e tangata. O le masima. E tele ona i tū tāua i le soi fua o le tangata. Ai fōringa mai, e lua mea tāua o lo faa o ngāi nāi e Yesu, le masima, e faa tusa i ai le tangata faa tua tua. Mōmua, o le masima, na te faya le ngā luenga lea o le pui puia o a ano manufasi. Mai le vave ona manongi, ma leanga. I vai tau ma vai taimi. Ole le ayo se ele tise mani pusa aisa. Ole ngā luenga tā ua lalea faa masima o loo fetalai ia Yesu. Ia avea le tangata faa tua tua ma tangata na te pui puia le faa tua tuanga. O lona lua ole masima na te au maia le mātango fie ma le manongi le lei, i to tonu o tāu mawha. A ave le masima i tonu o le supo, pe ave le masima i to tonu o se tāu mawha, mase kuka, o na mātango fie lea ma manongi le lei, i le tāu sami a le tangata. O le isi la lea, faa tusa o loo faa o ngā ina i Yesu. O le tangata faa tua tua. O ia na te faa mata ngofie. O ia na te faa manongi lelei. Se mafutanga. Ai maise i totonu o le e ka lesia. O lona winga. E mana o Yesu. Ia avea oe. Ia avea i tātou. O tangata faa tua tua ile atua. E fai ma pui puinga o le olanga. E pui pui le ainga. E pui pui le nuu. E pui pui le malo. E pui pui i le e kālesia. Ia avea foi oe le tangata faa tua tua. Ma tangata na te faa mata ngofie. Ma faa manongi le lei. Ainga nuu o i tū malo. Ma malo. Samoae, ia fai oe, ma masima, i le tāua o i tū nei e lua, e te pui pui i lau mālō, e te pui pui i lau e kālesia, e te pui pui i le isi o uso a tangata, e te pui pui i to tonu o fale fai ngā luenga. Ai le ngata i lea, e mana o Yesu, ia fai oe, matangata e faa matango fie i se ainga. Matangata e faa manongi le lei i to tonu o le no. Matangata e faa matango fie i se fai ngā malo. Le tangata na te au mai, le manongi le lei i to tonu o se e kālesia. O le pui puinga, o le matango fie, ma le manongi le lei, o mea ia faa le anganga. E mana o Yesu, ina ia faa tino ele tangata faa tuatua,
le ngā ruenga wha'a māsima, o le loto maulalo, o le anga malu, o le loto alofa, o le loto wha'a māngalo, ma le loto maualalo. Samoai, ua tātou mātitiva, ua tau le aini māsima, I to tonu o tātou āinga. Ua le aise māsima, I to tonu o le whainga mālo. Ua le aise māsima, I to tonu o tātou no. Ua le aise māsima, I to tonu o lau tāpua inga. I le neifo iaso, feta lai manino whaatusa Iesu, o oe o le māsima o le lalolanga. E te au maia le puipuinga, e te au maia le mātangofie, e te au maia le manongi lelei, I to tonu o lau whainga mālo, I to tonu o lou nuu, I to tonu o lou ainga, whaapea to tonu o lau e kālesia, o oe o le māsima a le atua. Tātou te tālo, le atua e, whawhetai tele o I mātou tangata whaatuatua o māsima ia whaalea ngānga. Aoa o maia I mātou, ia mātou ngā lulue pui pui, ia mātou ngā lulue wha mātou ngofi, e kā le sia, nuu, a inga, male mālo. Fesoso ani maia ia mātou fe au mga luenga o lene iasu, e tonu malele iai mea uma. Lou lava suafa, Iesu, lo mātou alii, ma lo mātou faaol, ua mātou tatalo atua inei.

0: fafi fia gole tai au sole o fala ngolo ngol pesele ngar mar mana a ma kwai ko alo pulo wali e nai tama fo iole a or committee sa fali lui ngar kus pa ia a fa kwai fo wa wa ma tua i tala tala la bail pese ia ngal wenga fita sa nga fa manai tama a ya ke fa ya ko kem kwai o ma wa fo ma tau tio me fa ia le tu sole a e wa o jele o loa Pole ale mau lulunga o ngana inai nei tama fo I or komiti sa fa lewi na tus pai a ya a pe ya te lo a fa pe sa o lo ma mla mbale nga fa li liu mai le ngana per Daniel nga ngana samo a ya wala ngai le leng fa e pe lo ka a ko au te lo le ngana per Daniel na fa li liu a fa li liu so ni ala la ka ko baba ngela ele o fai ka umba le la lang ya ko sa mo e mal mal mal le tus pa ya ya o no fo mo ma fo fo o le pes o sem ko fa fe kai so le fa fe kai wa ko la o la mai o ye le ku sa ya la tu si tan tu ka na wo fai ngo fio ko fai ka ye kai ah ya wa mo ya fo ku sa ye pa lang ya ya la ki ya ngai me fo le ka ki mal mal ba ku ye o lo nga lo ko yo ka ma le mo lo
1: Fa yo ka ole ma fa nga ka wo upu.
0: Ya no no kor nga nga pel ka ngi ele fa ri li wo le kus pa ya male mo lo ma ka ma seri.
1: Ya wo kele fo lo minga. Ah, ile nga la versa ni la va ya. O ese ese fo ma kele ya lo minga ese ese. Ya ele pe la sa to ta si la va ya sa ole le la sa no nga sol. Ile ata mai, ole ata mai la nga o ke lo. Le ata mai mai le atu a mai le nga pa ya le nga ma fa ye na fa li le na
0: Ya olena ya wa au ye fo ni upo e fa fonga fo le usuina e le osa o il pesele ya runga wa mai sa wa on mele ma ga mol mol pese pe pese ya la to il men tu pu tono la to fi a e sa wa upo ma ko a isa la peseng ya upo mar sa a ya ya malo on fa le vali le fa le mai Atalo fai bangal tar pokala me utar ma futal nei taya malor si form ruia ya mana to mari mali taya ore lo fama langa le yol tar ma tai lang a mala weekend ngal mal ban mari mali weekend
1: ya la bala ka weekend fa fet sai lo sma
0: ma lo la e e lang tele lo ya o e mal fa fonga le tno o ai si kai mio ke ngo fo bo ma fo fo ko e manga kwa a ka mianga fa ya o kala kiki ya fa wela winga la utala o O aso la wole lo pula lo mako ngai pe li makau sang. Ah.
1: Iya.
0: O ma tau lan ma tau lo foi la lo mako fale la lo samire ai. O lo mako ngu. Ah. E kusa la mbao kio sa ba vani ngai lungwa la war kele. Mako wo le kandore lo. Le kaya. O ma tau lan tu sen no foi ya ufanga. Ah ole afio ngai pa tele no foi lo ko fanga. Ia mo la tau le mal malamal mako piko ngu. Ah lunga ikuwa le akuwa le paka. E mua mbua lo to fanga. So ai ma vavau. Ya solo ma fanga ya le palo a e tu sala e le fale le pa o fa nga fa misa ya sa a ol mato me la fa e ma ke va ve usu lungo le a workele e fa kar kar le fio ko pa ke le langa e lo sa ka ba ya ma ke ki e le pa la nga fa si ma ma ol me ma ri la ol ke ma ku a e ku sala a piki ma ko el kavale kavale fi buku nga por komba e pola le ko or kavale fi nga pakele fi ko ya e ma ngi ala wa ala kwar kavale aya ela le ole or so nga la ma ko mbal pa e ile e nga nga ya ru nga ku sa a el or kavale nga ai e pese ale lu yer fa nga wole tu ai a ka wa ya elo a ka fi ko mai la no we ga ko la ko ku le la e ro ko o sa wo fa pe pe a few times Kan wal ka vale pe. Ai. Fa ku nga ku de nga ka vale fuel. E fuel au ro ku le ka kali boy. Ka le ka ku de ku ka vale pa. Bala ka va ga le. Ko ngo fo ma fa pe. Oh shit. Ka lo fa de fio nga pa. Ke lo le mong ko le so fa pa ke nga la ku la ko kala ki nga ka bia. Sa po William sa po ile so fa mo. A ma nga ma di. Ka ke ngo fo ko ma fa wi mbian ku ku pu la so kala ki. A pe so le. Ole mele ya lele ya le sa pa ke lele pe ma ngia ai olo ko pe ya ku le makuair kay mo bisa.
1: Mato la mako iya wa mako I falasi. Ah. Iya wa ka e fa pena fo iya la vai kay mele en ka vale ka usa mai ai oile spito nu iya wa o mato wa la lali. Iya pikong ula iya falasi. Au I mo mo le sa ya iya o la la va lo iya ile le no fanga le fa kasal ta mele. Iya ta vai la sunga mulinga nge ya fe o mel vai nge mala ko se vai mul umi. Kay nge ya sola ai futi bai lu ngoma amal se vai.
0: Kampak-pak.
1: Yo may mga ke akel aba nga yo may ni malakse va mlu umi kong office pa o o va pe ah le ay le kay kay ke nga ya lang.
0: Ay sa le.
1: Ku sa pe kuli may may le va veo ay may sala ilo ko foi nga va veo kinga. Yo va makio may ya masi utsina matua yo si utsina ya fa ufili. Makio ala ilo ko nga va veo. Ah e kuli may le ke nga fu en se va mlu umi.
0: Ay sa wa. Ya ole o wa le lo ko nga. O ma fa fa va pe a se fa fe kai ngi vai kai bi woka ki er ka var ka ki ro lo ku sole a ngo ku ai lo ku anga se fa ko mala ko fisi
1: se
0: fa ko mala ko fisi o ngo ku ai ele ai se se a ngal mal mana o ma to e ka fa ma sui ka mi ma ko lo e ku sa ale sa o nga susa
1: ya
0: ga ma ka le la fa sfulu lo
1: right
0: a fa ida o nga sa a ba ka le la for kasia Etele ala ina fiso ta ima nai wofo ima ngai ole ole kalesia. Ia kako loku ia langa wakke nele afoi pese le pasi ya loku leon mako afoi pese. A kere ala nga forfola kaimu pese le aso fanoile. Ia kaimi ya makani loku wa. Ia o mea langa wakke nele oila se mese vanga afiso ka afoi ngai wofo inga per kako loku leo suirka. Se a nao kia lakua ole afor kasi. Ae. Kia lakua fai la ua. Ole mesi ni ngako hafikai ua mawa kuri vaya nga ka ua. E o fela nga inga for on the matter wa se matter we call sia for phone sambo that PIC e o fela nga inga la sa sa fer na fia e o matter la to fiole su mal fa fer nga e o revenda le ya piu o le call sia sa tau PIC e takanin ya ba nga fo fi anga nga fi usu ye fo falo pa al me nga ko ki ngor ni ka ya ngo ko ile lo ko nga ele fa pela so folo ele se folo a
1: Ya ole es singa foila leo ole neila lo langi sa so ya neya tsu no male ne tsal tsal forward sa sanga ya masola o ke fa kupo ofele ma mau a ye pelong sa ungo polal ka kule yor ka vale e o ile lotsu au nge ya so a fa ya kuar ka pe nga ngala ai nga lo mo mo moya la le mo mai le ya le fi ku no le loku au le hoy ka vale le si so tsu sa vale se se lotsu
0: a sa ole a ya mare si me loku la so a e ka le long e su ka gelo a kale longo bo bo fa pa ela la barka mi ka sa ka le ka lo longo duo ye longo vinga lo ka ka la ka la kan farsa ye ole ko ingi longo ingi ka mi ka ko o ka ka inga le nga ngo le tua
1: ai a mo un bilo ka ka lo igo lo nga ya nga
0: sa a to tino le fa pule le national a le sa ta u a ginga lo na swa fa ele vai nga folen tau tupu mai tono fa fa tu ya le ale national ya la na ye tau tino nga lef ka ken bo mole lef ta fa la na ye tau tino nga fo le le media a ele ye mo sona sa fa pia na a mana o e suile te te ingo le national la tau a
1: ya a wa talu la fa ina u ma he a mai fo ile le wa ta ape mai ya le fontanga fo ile sa fa tan wina le so le na fa tali tali ni usila pola tulango la o il pandemia ya ele ya ila va fois fam talanga a Erica Stanford na to oil out to stala ya mal au fai interview la solana pela o inganga ma ko ima salomia ya kangaka o pe fo linga ma ele tala no mai a tonu o ya lena i le va enga le astamo o Chris Pence lena fa pe a lewa a fa ma mulu ese mal participants o lewa o melona finanga o ele ya ya sa o me nga fa okele ya wail vaenga le nasa te ena but olo yai pe masalo salonga ia waka kofo ito tonu pale mene e yai lava fo I masalo salonga ia e pe ya ola e fai mai ya Willie Jackson mai ili tua lepa a le ai oke lo le ya le mele na tupu ia ai tato va tali tali pe langa mai tau sanga na fato a mata ya le no fo inga le coalition na yai lava fo I fafa tala a nga I lava fo I ile tamaita ai ya Stanford Erika o lo o ya e mafai ona tu la email tu langa le tu langa ta ita ayo le National Party but ole la la le na ole kelo le masalo mianga ile taimi le nei ia ona ole taimi mua mua lava le nasa ye fa mtalanga fa pena but ole wata utino aia ya ele ayo la ai ma kwa ise lau pasenge ia lana lango lango le ta ita ayo le National lo o ya ile taimi le nei
0: au tanto tala noa I va ngao pati ole fo o fa ilo le fa ungana vai aso le te party Māori ia le tuai ngā la fua le ole tapena I le lantou a pati ia mwore whenga palo tala se fito November au titilo atu I la uwa ai because titilo ngal mal mana a fua I poll si o umatu nei well below the 5% ia le support mwore te pati Māori I le tulanga iai so o titilo la o lepe uwa ai le pati ina ia iai lato sui uma I tonu o I tumalo te tasi e finau mai iai uwa ale maua 5% el tawon malo mai la to sui tonu ole o tu malo te tasi ya e pa ona wale mo wala to sui tonu al parmene ya
1: a tonu ole manatula na ole tai tai fo I a le sui tai tai ole te pate maori le sunga ya ra wiri waititi e kakawa onga a tosi se fulu tolu fo ile ya onia la to sui e mafai ona man malo mai I tu malo ese ese ole lako va engala le ua fa la wi loa ile na ua launch la to campaign ole strategy pole a wala fo le le fai ngol palo ka le la waka wa ngau mai I tangata o le whainga la leo lako palo ke manga o ai kusai manga ngau fuilea e palo ka umatatou I sui sui po suwafo te pati Māori ai a o le palo ka fuilele e whaianga il paki fai mai lo la ia lea ia manga ia la e aveanga I le tūtawanga vale lau paki inga ia maukingua a malo mako a le malo mal paki lea e ma fai ona mau aiso mato vanua kali mal paki a le kukawang vale no thank you leise me fa penga a palota lava e paloka lava I sui o lau paki ia ma paloka fo- ia o manatu ese ese lava foi a pati ta itasi loi teimi o kau mawhai I ai foi lato ia lato whaalau I loa mai se langa ia tu pati but ele kai kai fo inga maungi sui pe a le envol tato ia ma lele skala
0: yeah, I saw le so ole ole ala fuorna po ole plan ole o te pena I ele te pati Māori because shua ale ai ni ala to sui marmalo mai tono tumalo lono bingo fengta fuorna mon sui yeah. Maori tono ale no no to ingale Māori I a telen sui Māori tono ole parmene fengo fie fuorna una I am ta abu ta Māori ai ele leimo lanto because lau te tino le pala tale no matunei ole tele ono fuoia na marmalo ele leipa ele tuatu Makiringi umai Māori. Ole malo sinal malo sianga na Māori. Fo nile te pāti Māori. Ele pāno talente atu nei. Onai vāengan tupu tono lo te whale ole vāenga wha upwhai. Fo nile te pāti Māori. Waka wō ia I le. Le trust pol tal jonungo te ngata palota. So ke loa lao ila le e taula I elewa ai ele te pāti Māori. Ina ia nau nau. Ina ia malo umamaini la tu sui I tonu o tu malo te tasi. Otherwise, ale ni la to sue mar malo mai tu malo ma wala loyo le e mangi ngwaile le se sue te a te pa de monitor parliament be afa fuwa ku pongi of ta ma tu ne
1: wala ole fai ole wing ole la to tala fo ile le e avela u pa lo ka le pa ki anga ile pa ki kele ya wa mana tu te pa te maori ele ma fai te pa te maori tu sala pe ma lo fo I ya la ele ma fai la to to atasi ona fa atauta ia se fai nga malo so ole wina nga la ku kala au mai la u pa lo ka I o ma to su ya ai ave ol palo il paki la po alla inga ia ma fai ona ia ato no se foi strategy le mo ta tola fo ia mai se la fo fa fo fo ngala sino mal ta pena I fai nga palo ta e ia la fo ile sui ke palo ka ia I lo I tu malo mal va inga le te ala la a o paki la ia pe la fai nga kama le ka usa o le solo ka malo palo ka nge ol paki la po
0: asa wa So ma tuala sufi jono ve malfenga palota fa mol mole restal malfenga palota au le yola soru sule mo ke topo na banga ta wora na ta tu tele no ve malfenga palota le tu sanga palo dua palota fa yola palota mo le fa pule lo tu malo fa pena fo e le pa tie tele ngola ngoi
1: ya
0: ta wo tele na banga mo ta to jo los fu lo me lo jo lo to talo le tu la fitu fa fi fa ta RSA

0: 风啊，我 my more my bear in the radio Samoa， 咦哈！
1: 马老板在了，这路老买马老板，风啊，你内在没有来参加，我来搞了，怎么来的？来参加，我来跳舞，我买住 Samoa， 路是富路，买的车了，那麻烦了，烦恼了 ，Samoa。Ere nei tai mo le tai a olo awo mo le tau sa mo le nei tai a fo mo le matanga le nei vai aso wing o le tau sa mo o le amate le na awo o le tau e le aso a toa se mga nani sa vai ngo sa mo pa ua timo lua se fulu mo le vanu degree Celsius about one hour le vela le sa mo a matanga le nei vai aso lua se mo le tolu e lona mo walalo e le o te mauna mo fwe le o le tarofu sa ta inga sa mo ma le sui o le tato rinu sa mo e pia Ya, jalan lo fun follow. Jalan ini semalam cukup sama. Ya, mak mai antang hal jalan tahu apa mau bunga dalam fun bahawa cara bukalam ini fun cai mula cai. Oleh penuh fajar fajar cai lepas kalam ini marul cai apa bunga. Oh malam cara bukalam ini ngaca yang mereka sama. Kena fun sama. Ya, mak fun fun mai. Ile famo casi oh no cai semal casi. Monisho pa angalo cuba kacu isamo. Left sini mai pes telefon yang mereka sama. Isamo, epia. Ele está no telefone na ilha de Silolo o fala solo vai tanto por calame ya ma tu sawa tu tanto ala le ya o ne foi lo fa mo tu vai tanto wa por calame o ma ya lo winga fi bala mai ne ni sila ole luono luota sili mai tolu a ele está no telefone esa mo tele tole sili mo ni so pa angal tara por calame lo of sili mai pe está no telefone sa mo se mal chalo tau I tono New Zealand nei fa tala fal malo le tono so sewa ngoro motu saute taro mafu tara nei fo tai mala mata ngoro nei yaso langa le nei tau ti modu a pua ora tai house fo tono modu ngoro malu lu langa le nei tau wana ka I val modu ngoro malu lu le so langa le nei west ports fo lu modu ngoro malu lu fa mo wina modu nei fo yaso I val modu ngoro malu lu Queenstown langa le nei pua ora fo I le tai house langa le nei o maru fo lu as fo tono modu ngoro malu lu fo tasi modu ngoro malu lu Nelson langa le nei pua ora fo le tai house fa solo na awa awa langa le nei tau I kai kora fo tasi modu ngoro malu lu fo tasi modu ngoro malu lu in Chicago awa awa pa uti moni so taimi langa le nei Greymouth fo tasi modu ngoro malu lu le so fa solo langa le nei fo le tau pua ora le tai house Blenheim fo lu modu ngoro malu lu Langa le for the tau pua ora tangiao Alexandra as full morunga le malu lu Dunedin fa sono na awa oe pau timu ile awa uri si full morunga le malu lu ala ayo kana stete fa tala fatu leita good morning malu lava si for manuia langa le li tau fa solo po I ina pua ora le tangiao ma se lava around Banks Peninsula langa le li tau si full morunga le malu lu fa mo wina mo kana stete le so Pelabot cuma tu, tapi cula berdua lebot cuma tu. Kait caya sepucuk rumah dan malu. Lue fasol dan pak ultimu langit lele tayau nei. Pada lofal malu le jenuh so sebanyak orang lebu awan yang cione lo cari mahfud cari nevo tayau fau. Malu la versi fau manuia. Versi malu lu cile iba. Malu dan malu lu le so fasol dan awa awa pak ultimu langit lele awa uli mana fia fia na nei. Malu sila titi asa vili mai saute. Ini so temi oleh tayau nei. Sepucuk rumah dan malu lu ifang arai langit lele tau. Ya mole so tau orang. Olo ya ia le tulango ilap ta inga mo sabini malo losi Strong wind watch mo ta tau Langi le leile tau E fa solo na angi malo si Mar sabini mo saute Angi mai si sifo ni so taime na fia fia na nei Sifu fa mo lunga le malo lu fa ma wina Mo tau rangai le so Sifu mo lunga le malo lu I tau po langi le leile tau Tu awa ni so taime Fa solo po langi le leile tau roto rua Sifu mo lunga le malo lu Fa solo na awa awa le tau Tell of Angle Palmerston North, Sutasi Morunga Maru Lulang, the Lady Plymouth, Sutasi Morunga Maru Lul, the Sop, Pasolo Pauna, Wangalang, the Lady Tau Napier, Sutasi Morunga Maru Lu, even Morunga Maru Lufa, Mawina Mo Masterton, Pasolo Pauna, Wangalang, the Lady for the Tau, the Sop, Spunlo Morunga Maru Lulibin, Awa, the Tau, the Napier Yasom, Elvavayatu Hastings, Pauna, Wangalang, the Lady Tau, Spunlo Morunga Maru Lum, Gisborne, Pautimo. Malu sih sambil mahu saya cerita ni sih time is putasi malu kalau malu lu kiri kiri doh malu sih force langit the lady lady time out langit the lady time boh jauh sepuluh malu kalau malu lu faham wina boh kiri kiri doh ini so. Sama kita kau rawa kila ni nofang fasa langgar radio Samoa lelaku kau kakak mele malam malam le time out fitur le malu lu le time le time out cuma winga langit the lady le tahu le soi awal ni sih time is sepuluh malu kalau malu lu Saya apa audio awal orang di lay sepuluh fal malu orang malu lu orang di lay dia so lulu orang di lay dia stoffy malas for really malas tu nak imalaya so sam. Ya war ka mafale kele nga fainga ka ko nga singa sa
2: sa ole le lo sai no
1: sa ole le tele cha longa sol sa fa nga solo a ile fa war ba yaso ba ya mo yal malol ko au sol ke lo ma ka makar ka longa le warriors ma le broncos
2: ya
1: o we ka mo yal ma ko au le broncos sol okay fa ya ko ko fa pe ai sima yal ka longa le okay ke lo au wo ko pul fa la ve sol okay o fo sa wa ma le champagne ka usang ke aku ngi Ara le pe lo ngalu amoy el pico el alor melo. Ba ele ole warison.
2: Mana ya chele. Ya lo umma kwal kle le chalo ngale weekend. Ya le lai lo na solo lava fo i au lo na fa pito ilunga fo ile le chao vangal tamile nei. Ai nga makwa i fu e fa le ya. Io ele i fu nga fo ile makwa i fa si fa le. Ya le awole Broncos ya nga. Fast fu le ngo e a.
1: Sole. Wa maka uci ya mes maka bang fa pe a se ka pe yer ngi ji bi se ha le ha awa maka maka la awa kengi anga fi ai fa nga le tsai ka se lenga pingi ngor ko awa kengi son so la nga malo mai kam mai fa de ko ngot awa
2: ya
1: ma nga ya nga ya ka mor ka no sa wa le awa kengi warriors ko ki kya bo mai awa ya ko e su ya kur ki le tsai ka so le ko e ba wo se la ko sko a ma nga Oh, calong orang lah. Pengai mai mor calong orang pilih kima. Leh awal leh bursa.
2: Iya.
1: Sorry. Malas sih boleh lah awal bursa. Alah kilo kilo orang pilih. Ah, emak kuah makau kilo melayu boleh. Ah, oh cici lo calo tama. Ah, kemak kuah boleh lah calong aye fine. Eh tu so ille, eh bay ille faya orang mal puleng ale orang pilih. Le picking allah ko awa okay. Lo allah oleh lah sound ni boleh. Lalu test mua malay. Ah.
2: Iya.
1: Malo lola talonga midweek games in Levasolene. Ya kapenga lola mole chest momboa. Il fai umar vaso.
2: Ya.
1: Ma ye sol. Kepaku ole mele lo per equipo aya piki o maya ola wi a me sol.
2: Ya wa oi ale a. Ya wa oi ale makua I fai langa ye se lau paseng ya wa la wa ma wa la vango ya lui. Yo e moni la fo yolena na ye tal sal no angeli to tello tamata alolena filfili a. Ya ole le leila sol al wa ku ale ai ele ai ele kali ai vai. Makua makua I ave ye se lau paseng ya tamata al. La kama la ka lo ngalenga umma kul verso ngi. Timothy, jangan jangan awak. Hai, makuai ya uak eh, oh makam makam cebai. Iyo, mau makam makam alang, ngau vavi loko langa on time malu malu.
1: Asa awak, awak yang makuai okapua eh, laukam mafa ause le Lucy le Olbrek.
2: Ya.
1: Awak ngau picking ala ukam mana le kaya kaya kamera sangat super rugby picking le Olbrek. Sorry, ay umbalik kalung orang kamalo. Kau, aku fikua ah mari ay mo yang ka alo sia mangi de sori ko de malo sur ka ka sol or ka ka se ka king ore li ah al makwa malo a sol sel going ah ya nga sol or pele ki sa ni la or pele ki mo la tu ta long oi le fa ngol vaso ne ah ya un sam pe tapi ki fo lanto o la ta la tai le fa ngol vaso ma
2: Mana ya folele wa le uta pena nei mo ya wa ye ye la ki kilo ah ma ngai ye yo la ko game plans fo ngai ah e ya ya la ngai la ko aka fo ngai ye ai e ku se ma ngai le execution fo ile le o la wa ma ko ai ah ma ka lo so fa ingol o la ko plan ne wo ye time le ai ko ya la le fa king ah wa el wa ko lo ko wa ko ko ya a o ki o ya ai ko ka pang fo ye le si fine but ya e mo ni la fo ye tu langa o ta longa fa pena but ye ke waia ia langa o leo ka penga nge ka alo ma Afrika. A ele ma ku wa faisi le vao malo lo ma le Springbok se fakat kari kako. Yeah, so e kaka wala. Yeah. A o le le le coach. Ia ke a waia ia. Ma kua ia o pi ki nga le coach I nge vai kai. A wa fo ile le afu ele se la tuta alonga le na fa le tonu a le afa mo mo a alu teksel kui inga. Va ai le accuracy le mele ka. Ia ke au ia ai. Wa ma kua ma nga ia la wafo ia talo sia. Ia le le isa la tuta penanga fo ile le ma le la tuta tal tal ya to am I still lack of going a little after will weekend
1: yeah I saw yeah le le she thought of the tally one gel of topic if all or like I'm not to find what I saw tamal sangal npc oki foi ka ko oki langi ke lo oki foi count just maruko o mar mata la wa no fa pa ma ma ma la no fa pa ne chau sanga so ma a ka ko oki langi ma count just e ka ko awa ya le ko ngol ka ko pi ko foi le pe ka fa le to no bile
2: yeah
1: oki langi lenka aloma le o ngel onka aloma okila
2: hoxpay
1: dia nga na sol malo si mo ya laulia hoxpay so
2: ya avange foi mal our testament
1: ya
2: le limas foru le tolu lima le counties man
1: ya na so avanga na mal tulang o itaru taru sa fa nga sol fa mor ba so ah o ping is kalong e ka ma wi foi le ke lor ke lang o kalong sa fa nga so
2: ya Yeah.
1: Okay, the latest follow on my follow with Jenny to La Fitzul, it's a job on the Samoa. It's I am my father, young by as well. Lala Tangamo, Felix Mikael, so I live my father, Ponga, Tarabo Colombian, and Portania. Think about it. But also, Tangle Samoa, I'm Tangle, and if we are Samoa.

0: Radio Samoa.
1: Το σύνδημα του Άμα. Loso Maltolo le Mochale to Life Fit Tula Matanga de Neva Yaso Alman Manau Fata Smaile Fiongale Alo Le Ile Suyo El Tanto Radio Samboy Pia Ia Falo Telefoy Ne Melo Tupu Sambo Le Matanga de Neva Yaso
2: Atalo Fasile Ngang Fie Fiel Am Tanga Fo Ile Neva Yaso Lawa Fiongale Alo Le I Malo Lava Le Soy Fu Manuia
3: Soy Fu Manuia Ya Tio Tuxala Ape Puele Sunga Ya Tabai Malo Le Leusu Malo Le Tau Ata Il Nita Yaw Fu
1: Tato tau fai fa malo, malo fai fa fai tele le fa malo si mai ma tau tau mai tato ngarwenga a matanga rene vai aso o tato yai manu ia mai le atunu le matanga rene vai aso le tau ma mai ngoma
3: Ia, wek sini mai le tau gule ale kau paolo al tae o le sofua ile I longa ngabai ale makare la salo le fa pe mai le ofisio le tau Olo iai au o sa vidi e fio lolo le maa losi sino me taa polu Olo fapena o nou fiti ai pesa mo a maa Olo au mai au mana I timo e a pieru tatu o tino vini I sino teimi Olo vaiga le tau deso I motu o polu Musa wa I olo le lewin o le tau Se I vanga na I po I timo pupu I nisi o vaenga E le o iai ni I fau tuanga po I poli la pata ingo le tau mo le tatu o tino Ae, o le tūlanga I le wa ima maua tūle I le aso a tae au ma le aso lulu O le amatele I na le lewing o le tau A stofi ma le aso pareire O le a le lewing o le tau te I a vanga na haiti mu pupuhu I a watu do le aso tona I ma le aso sa umo mo nei O le a iai na haiti mu Ia, o le talale o le tau le aso mokua
1: Ma lo fa te tele mo tātou sa une malanga I Samoa Le nei aso ma le neva I aso na nau O tō fa fongatu tūlanga o le a fia ngai ma o tau pia Tau nu ufo I malmanuil malanga I Samoa ngai kau fiolo le ma le vela ne mai tele
3: io e wa amata voi o le ai me sa ma lo sia voi le ni o tua lo ia o mai duale qua lo ma le vela voi de qua non qua ma lu qua lo ala ya
1: ah ya
3: su su ale o lo la e voi le ia kamala nga ba kere nga fe yer fu io e ko nga me vola su ale o qua la fe lo imba ngai o ba lu O le sabiri o tua o loa. Ia ere loa la ua makanga. Na sa ue marakama o furu. Ae o loa o le neguing o le. O le maa nai ale. O le ae faimu maua nai. Temi fuwe maa lua ere ea. Ia e tere aina. A o fuwe temi o le uri o maa losi ale. Sudo le la. Ia uve la fo.
1: Nei tai au malam tangar vaya. So mon fa fo mai le tunu. Ua mata watu le e moni anga fa popo le leo fa sanga le tenta le tuangai. A le fo te vaya tu e lo so le moni fo il tenta le tuangai e yana moni anga tangi fa sanga le tenta le malo. Ngal mal mal.
3: Ia na ta fa fo nga fo ia I le tu langa sa ia I le na vaenga. I moni anga fa popo fo yo le sunga ya tu le pa. I le tenta le tangi le ufa ulo e le pa le mia. Ya ole vu la wa o mai fina nga lo ti la epa. Ile ila wa kumu fu wa ka vu la nga lu e fe lan kan. Ya o mo me o vita winga o upu fa yo malo I mene o por kit. Fa pe nga la ba e den fa yang so lu muri de tu nga vu la ko. E o mai fu la to fina nga lo fina wa ile la to maula e mo mori mai. Ya e fa pe na vu le tu ya le malo e no fu ai fu. Foi vole la tunga luanga. Ya, ai o le tulanga na wa o mai mori anga wha apopo. Ya, mori anga wha apopo na o lewa ya I temil nei. E nei mawala I temil nei po wa faulu atu loa le tangi atu la epa. Ya, o ani mori anga wha yolo ya le tangi.
1: Alo faftai au tatu I vai nga lea sa is time in arrest o te lo leo pule leo lo te le in ilona ia fa ui nga ingina fo ilene sa is time in arrest te leo leo ia tula epa isabo
3: ia ile mita au pule fo ugea o le au mai le fina ngalo le sui komisino leo leo sa fa atino le ngalo nga ile suranga na ia epi o le fa ui nga nga vo leo le upo le arrest o ta tau wa tau le arrest o le pue Pue mesai sei mai.
1: Ya.
3: A o le tūranga le ma te watu le pina ngalo le te tai o le tuangai. O la sa voluntary le nao o le ofisio le o le whai o na morianga.
1: Right.
3: A le tūranga I am. A e te o le ofisio le o leo. O le wa pautua ina o I o wa ya tau mu whai o morianga. O la sa whai ngalo ngalo ngalo le. O le arrest. Ma tau fia. e ka uma upu yo le rest mal tau fia. A umalan fai tu langa na wa e se atu inga soli tu la kono e fua ilba mako al soli tu la kono. Ia ona tau fia le aloka. A tu langa le, e faa ngai leo tu langa leo le rest ma tau fia. A umalan fai tu eine ona ya faa tu la kono. Fai do mori anga ma ave ye fo inu fai do ye mori anga. Ia ona fai do fai unwe le tu langa fua le le stala e remand. Be fai do le ya inga ele. Lela la tala itua, ya inga ia. Lela sa fai le remand on sunga ya tu la epa.
1: Okay.
3: Lo vinga lai le au te denga. O le sa fai anga luanga le loi tuta wala tu la kono. A le anga remand fau tu eile ono mori anga. Ia ono toi tu muri le ma fio le fale.
1: Malo vaptai.
2: O le se tūlanga o iai, ia le fai numera fo ioi tato, fo ioi emese, fo ioi lato o lo ngā lulue, I le vāenga lea o whaapsinonga o whanua masuafa. O lava I lato o lo ngā lulue, le vāenga pelea?
3: O le, sa iri, e whaafam sino ia, sa iri, te minnei, a wabua tūlanga e inisio tamali fo I o whaapenao na malo lo mai ngā ruanga wa vya tau sanga pori soi kua e Malolo li tai ai, o le ala ia ia manoa ia e whaale e saibi. Ia e te loa, e anga waa umatanga tanu o Samoa. E anga waa umam, ae meise tato le umia suafa matai ia manoa nei. Alona walala le ia. Afa pete matai ia te alala I whako. E te leo whainu ua o desia ia inga nai tauna I tonu al whainga no. O lai te ia I tonu le lipo ino upu whai o no. Haa. Lai fai fwila u mouni tanga le nuk. O mai nga umai e rea ya ya ya mai. Ia nga wakabu ine yo. O tanga te umia suwafa matai e fia taa sanga ya mano lea. O le matua kwa soifua le au mai. O lima suru lima nga ide ono suru wata usanga le soifua. O no winga fai wo ono soifua le matua lea. Ta lai nga wakai taa sanga. Ia mafamari e ina umai siya ya inga pe ona. Tau faa pula pula atu le. Ile mta upule wafisiri mai e ole tau sanga.
1: Malam fakta ini mulai faham ini nih nona bangai dalam cangkir ini masuk cangkir jai. Lama tu lama dok. Lalu tu amat cepat ini masuk cangkir dalam macam bot. Pecah cangkir malam faham mulai faham ilmu mulai cangkir cangkir nang.
3: Oh, so ya oleh wa faham ilmu mulai faham ini pun ini macam fikir oleh orang setahu lea. Ia nak faham yang justru singa faham ini cakap itu ngah pengen faham dan ni wajah pola pola ini. Oleh ayah faham oleh melihat oleh palmia. Malu tahu fikir tengah tadi temil nih bayang oleh E tō tōru tōna tō mai whafu o tāu ki hoi leo leo. Ono osu whaina tāru ai nei sāsa I dei kua lau whasaina. Tō tōru le tō tasi mai Thailand. Ia e tō rua mai Filipina. E ma tātou tanga tā la sā pueina I hoi osu whaina nā. Ua whapine nei rei upeli auro hoi o le lima skuru tau sanga. O le sosa iete alo I ala tātou o tenuru. Ini whae longa tau aloa na tu inātu inisi hoi o tamali I eto skuru. Wa ilonga po de la tu ngalu du ai tu la ngai den to mai fa lo ia ya mi se uni si sa be ma fa bsino ta tu fa bsino nga ya o mi se ta la de yaso ya ta la bon fa bsino nga I se to de le fo yu fa pe na na no fu ba ba ia nei mo se kuru ma sina ilonga yo I no mo di anga le o le a ta ba le fa ta mala na ma di wai se ta ma ta lo bo ya fa lo te de ta tu ta na fo yo le ia so fu Ile tevi masani to vai.
1: La jono la mai momola fa fonga tal balu ni silo tal ai vai samwa la fa lo tele mai ta tal na pera fa fonga tuai. Ah la fonga la loli fa malo fa tele to to mal ta to ngala mcha ngala ne vaso mo ne fa fonga yeso. Ya
3: mo ne fo inga ngala ma tal vai yeso.
1: Tala ba la fonga ngal mal mana tumar ma changa vai chi pio changa vai sul tan to read some way pio ol na fa lo tele to nai vai ngala na lo to pri samwa na fo ba tu tar headlines fa lo tele. Pea tale tuna valu le tau nei. Tau tō moro mire samoa tāru whamu yangas whanau. Rene fo'i. Tau.

0: Celtic. O sa ili se sa mo o e malo ai. O le Enterprise Motor Group Manukau o lau fale ta vale fa moe moe. O te le ta vale matang o fie fil fil mai ai. Te le le fso soani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo se ta vale tala fia ngai. Su mai ili lima ono fitu, Grey South Road I nei Manukau. Asias fo ili upenga ta fai langi enterprisecars.co.nz. Pe vala au mai ili o valu se lau, lima o lua, lua tolu fa. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili, fili fili, ma ave loa lau ta vale.
1: O fia tu fata si ona nonga tu pe umma. Ai asa tu pe se fai pai punga. Pili laiti po oso fale motu. O le Trust Finance Mortgages e le asa tu tonia lato workers. Mala au noa le o nua o fa lua lua o lua lua tasi. Pe tanga ia ne ile trustfinancemortgages.com. E ia ia ia inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages. Finance solutions you can trust. Me e mafau fau mua moise unga nguenga fa leo leo. O le MSL I Manukau, nga te tapena ina oe mō sau avanoa inga luenga wha leo leo. E le ngata I le tino, ai wha apea fo ili mafau fau ma le poto ma sani. O lo o iaifai a o ngā anga vaa, la tau te fiso soani lau fai ngā malanga. E iaiva senga o le hafiafi, e fitau ili le mau fua fuanga. E wha angata le stala le aso lua tasi o aukoso, lua afi lua onu. E tele avanoa ese ese, awa lai te toi wha tali. Tanga iane le mslTraining.co.nz, Bevala aule oval selau, lua lua fa fa tolvalu. Oval selau, lua lua fa fa tolvalu. Your future starts here.
2: Le shang dento, susu mai le lato falefo. Wotele ma matango fie, il faya fole siakio o loa fa apele ni fa pietasi. Moe wale stala mai o fo mai ile shang dento, ile na le lima selau iva iva tala. Faya fua quotes mole wins mele ACC. Patasi ai male fai fu tong fitinga mo es fun valto sanga ngai lalo le shine dental have you my law ile lima fitu fa great south road manukau telefoni lua fitu fitu ono ono fa fa lua fitu fitu ono ono fa fa shine dental your smile our passion e ya ya ya inga fa pito
3: to to more to some more nei time ole tai au o mai tanto mori mai tanto ri tai au fo malo malo matua e a kau ki aku pisher kai au a Ma kua e wha pupunga I whare o sisi kei coffee ma ne koko sa mo a popo whare lei hei. Ma relax whare lei. Sia ua lei so onga whare vesi onga wo mat pisar kai hao.

0: tau sa ili se sa mo lo ainga. Po tau sa ili sa umasini tutua pe yo le Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ale car city e fa afai mo fie mea uma. E te alu malau ta avale, ua e malie atua toa. Talia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina fuori. Tua toa lo fa atua tuanga ile car city. Tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
1: Attention all Baini Toa, saving the world. Thank you for showing up for your family and community every day. We appreciate you. But even heroes need checkups. Your next mission? Protect your future with regular breast screening. Because a breast screen today can save your tomorrow.
2: If you're aged 45 to 69, book your free breast screen with Breast Screen Aotearoa. Call 0800 270 200 or visit timetobreastscreen.nz.
3: Meema fau fau mo mo se ngan wenga fa leo leo. Ole eme se ali man kau, na te tape na ina oe mo sa wa ngan wenga fa leo leo. Ele ngata ili tino, ai fa apea fo ili ma fau fau mo li poto ma sani. Ole o yaifa ya au nganga vaa, la to te fiso soani lau fai nga malanga. E yaiva se nga ole hafiafi, e fitari le le mau fua fuanga. E fa angata le stala le aso lua tasi o aukoso, lua afi lua onu. E tele ava no ese ese, awa lai te toi fatali. Tangayane le mseltraining.co.nz Bevala au le oval pselau, lua lua faa faa tolvalu. Oval pselau, lua lua faa faa tolvalu. Your future starts here. O fietu fatas yonu no ngato pe umma. Ai asa tupa se fai paipunga. Bili lai ti po oso fale motu. O le Trust Finance Mortgages ele aise tutonia lato brokers. Mala au noa le o lua o, fa lua lua, o lua lua tasi. Beta mai ane ile trustfinancemortgages.com. E iaia inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages, finance solutions you can trust.